0: Motri yung One Gary Mix made sa kakararuwa ko ay kajidatin ka. Gary Mix.
1: Kihuta mama, yansi yanzu na zan wanke miki fararen kayan nan naki.
2: To, amma ba wanke su kawai zaki ba. Ki tabbatar kin yi amfani da Hypo domin yana cire duk wani takaddarin tabo, yana kuma sa fararen kayana su ƙara haske kalkal.
3: Haka ne, kada ku amince da tabo, ku tabbatar farin ku ya ƙara haske kalkal.
4: Jama'a albashirinku, Najeriya ta koma tsarin zamani na fasahar digital. Kada ku bari a barku a baya. Shiga cikin miliyoyin mutanen da suke cin gajiyar fasahar digital da Free TV, za ku iya samun tashoshi sama da 100 masu tsafta, kwarai, don kallon fina-finai, wasanni, labarai, duka ba tare da biyan kuɗin wata ba. Ku yi amfani da kowane decoder na Free to Air, ku daidaita dish ɗinku zuwa Nat Concert, ko kuma ku kalla kai tsaye ta manhajar wayar hannu ta Free TV NG. Wannan sako ne daga National Broadcasting Commission. Kada ku tsaya jira signal ɗinku ta dauke. Sauya zuwa talabijin na digital yau.
5: Ai, da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
6: Muhammad,
5: eh?
6: Kai ne kuma a nan?
5: Albarke dai, ƴar uwata. Ai, da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya, ai, ba magana, dole ne kamshin ya kira sunana.
6: Shin, wai kai ba ka gajiya ne da abinci?
5: Tab, gajiya fa kika ce ma. Ai, sam, mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai

0: zai ji kuta kawai tag rolon daga Imperio.
1: Me gida, zo ka ji yadda jaririn ke motsi a ciki na.
2: Inji? Lallai, da alama wannan na da ƙarfi sosai.
1: Eh mana, da wa kake gani zai yi kama?
2: Da ni mana.
1: A'a, da ni wannan zai yi kama.
2: To wanda zai zo bayan wannan zai yi kama da ke.
1: Tabbi. To har yaushe zan jira wancan ya zo?
2: Kamar shekara biyu haka.
1: Eh, kaga a lokacin na samu ƙwarin jiki.
2: Tattaunawa tsakanin ma'aurata yana da muhimmanci. Mu tattauna.

To a cikin shirin zamu je da aka fara gasar kwallon tebur kenan ta matasa na duniya na wannan shekara ta 2026 a can jahar Lagos. Inda kuma wannan labarin ke cewa yar tseren gida Nigeria Tobi Musan kenan tare da yar tseren Nigeria Adobe Tabugo din su ne suka fujan hankali a gasar guje-guje da tsalle-tsalle da aka gudanar a can kasar Ghana. Kana kuma abin da suka mai da hankali a yan shine wasar da za a fafata na tseren ko kuma rainan na kasashen rainan Burtaniya. Sai wani labarin da ke cewa dan wasa Pebo ashe shi ma ya bayyana irin matsin lamba da ya samu a kasar ta Ghana yayin waccan gasa ta motsa jiki. Wani labarin kuma na cewa yar wasa Yema Raducanu ta dawo fagen daga da kafar hagu kenan bayan da ta rashin nasara a wasan da ta fafata a jinya. A cikin muna dauke da sakamakon wasanni da aka fafata gasar President Federation Cup kenan da ake gudanarwa na nan gida Nigeria zagayen kungiyoyi 64. Dakanan kuma sai mu jadda aka fafata sauran wasanni da ka rasa daban-daban ciki kuwa hadda jaddawali da aka fitar na gasar cin kofin nahiyar Afrika na shekara mai zuwa. Masu sauraro ta da fatan za ku gyara zama.

0: Zombul FM. Hai o radio padera ini.
1: Pucular mata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraron mu barkanmu da warhaka sannan mu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a cikin shirin mu na fitilar mata shirin fitilar mata dai shiri ne da kan duba da kuma maida hankali kan wasu fannoni na nasara da kuma kalubale da mata ke fuskanta a cikin rayuwar su kama tun daga kan karatu da aikin yi game da sana'o'in hannu da mata ke aiwatarwa domin dogaro da kai mukan zabo fitattun mata da suka yi gwagwarmaya a cikin rayuwar su domin su zo su bayyana mana irin kalubalen da suka fuskanta da kuma irin nasarar da suka cimma a cikin rayuwar su domin ya zama madubin dubawa da sauran matan da suke sauraron mu a didi wannan lokacin sunana Fatima Musa yar mutan sharda daga nan mita 93.1 a Zangona FM Arewa Radio A wancan makon mun karbi bakoncin Hajjiya Mariya Galadanci kenan to insha Allah a wannan makon ma zamu dora daga inda muka tsaya domin jin irin gwagwarmayar da fa'itashin da tayi wajen hada ayyuka guda biyu aikin asibiti da kuma aikin gidan radio kawo yanzu har yanzu tana kan wannan mataki na gabatar da waɗannan ayyuka duk da tarin shekaru da take da su da fatan masu sauraro za ku biyo mu sannan a hankali
2: '1964 aka dauke ni asibitin yara kamar yadda na gaya muku to tun daga wannan lokaci kun ga January February ba farkon shekara ba to aka dauke ni asibitin yara November zuwa December ba karshen shekara ba Muhammad ya ka sai na gidan rediyon Kano sai shi ya samu wacce za ta tafi da filin mata da yara sai aka samu ni na zo da akwai wata tana yi yar dan agundice sai aka dauke ta sai aka maida ita Kaduna saboda akwai gidan radio a Kaduna aka maida ita can aiki to saboda haka sai zaman ba mai tafiyar da filin mata da yara sai ice a samu
3: shekara kiyan
2: ai ba kuma shine wallahi ba zan iya tuna kowace shekara ba ce ni dai aka sai dai a samu wacce za ta tafiyar da filin mata da yara aka samu shine ice Muhammad ya ka sai kun san shi ko kuna jin labarin sa a gidan rediyon Kano sunaye suna nan a jere tun daga kan na farko har na biyu har na uku ko shine ko na uku ko na hudu to shine
3: shugaba a lokacin
2: shine shugaba yace zaki iya aikin nan mace zan iya kina aiki nace ina aiki ai nake aiki nace a Marmara ina aikin asibitin yara a asibitin Marmara sai yace to zan baki kwana biyu ya ɗebo takardun da mata suke rubutowa mata ku yi kaza ku bar kaza mata ku yi kaza ku bar kaza ya bani yace to ga sunan na baki kwana biyu juma'a ki zo ki hira da mata asabar ki zo ki hira da yara nace to yace sauran kwanakin ki duki a asibitin a sauran asibitocin da kike aiki nace to kamar yadda na gaya muku nuhun ba mallin nan sannan ba a gina ta ba wayannan guda uku Marmara Dala da yake ba abin hawa sai ka zo ka bada taro ko kowa biyu in a Dala kake an yi dalan amma babu hanyar mota sai masu keke sai masu babur sai masu kafa to kai da zaka je kuma sai a dauke ka ka fara taro ko kowa biyu a kai ka wannan guri da yan sanda suke bada hannu sai a sauke ka sai ka dauki jakar ka sai ka tafi da alaka je kai aikin ka dawo ka sake bada taro ko kowa biyu a dawo da kai asibitin Murtala a sauke ka ka tafi gidanka to a haka muke aikin
3: to shi yake rediyon bayan kin fara karanta shirin yara da na matan ya aka karki a gidan rediyon Kano
2: to a gidan rediyon Kano abubuwa kuma suna ta fitowa su zaben nan na gaishe
3: an dauke ki aiki bayan kin bar aikin lafiya kenan
2: ai kamar yanda na gaya maka in yi nan ne in yi nan kamar yadda shi zai ban kwana biyu in zo in hira da mata ran juma'a ran asabar in hira da yara sauran kwanaki na dai in tafi aiki na To ina nan ina yi kamar yadda na gaya maka.
3: Bayan ga aikin rediyon da shi wancan aikin na asibiti. Sun dauke ki kusan shekaru nawa kenan kina yi?
2: To kamar da yadda na gaya maka, 1964 na fara. To kaga 1964 din nan January, February, March aka dauke ni asibitin yara, November zuwa December aka neme ni a gidan rediyo, aka ce zan iya, na ce zan iya. To shine nake yi. Idan na je asibitin yara ranar Juma'a, sai in je gidan rediyo, sai in yi hira da mata, samu mata kamar biyu ko uku ne ta hudu, sai mu samu mata sai mu hira da su, ko ma ba matan sai mu yi mu din nan, mata ku yi kaza ku bar kaza, ku yi kaza ku bar kaza, ku zauna da mazan ku lafiya, ku zauna da kishiyoyin ku lafiya, ku zauna in a gidan haya kuke, ku zauna da ƴan haya lafiya, kar ku zama kuna fada, ku zauna lafiya da kowa da kowa. To haka muke musu.
3: Za mu iya cewa bayan waɗannan katin zaɓe da sauran abubuwa da mi da mi kika yi a gidan rediyon bayan waɗannan shirye-shirye guda biyu?
2: To abubuwan dai da suka shafi mata da yara su ne muke yi, kuma zaɓuɓɓukan nan suka fito ake yi, kuma wasan kwaikwayo ya fito shi ma ana yi, muna duniyan nan tamu, da kuma wani shiri na yara kaga na manta masu nan shirin. Shirin yaran shi ma da sunansa duniyan nan tamu wasan kwaikwayo ne. Muna shiga a yi wasan kwaikwayo, a yi wasan kwaikwayo, a yi abubuwa da suka shafi abubuwan da ya kamata, yanda mutane za su fahimtu kuma ya amfane su. Saboda haka muke yin wasan kwaikwayon nan, muna yin ana ce masa duniyan nan tamu, saboda abubuwa kashi-kashi. To ana nan a nan arewa, kowane babban ma'aikaci yana Kaduna, kowane babban ma'aikaci yana Kaduna, sardaunan arewa. Sai ya yi state, sai ce to kowane ma'aikaci ya koma sitensa. To ƴan Kano suka dawo Kano, ƴan Sokoto suka koma Sokoto, ƴan Kaduna suka koma Kaduna, ƴan Bauchi suka koma Bauchi, ƴan ko ina dai suka koma garuruwansu. To mu ma namu da suke can sai suka dawo Kano, saboda haka sai suka dawo gidan rediyo. Tunda daman a can ma a gidan rediyon suka zo, sai muka haɗu kenan, ake ta aiki tare. Ba abin da ba ma yi wanda ya shafi rayuwa, wanda kuma zai amfani mutane su ji daɗi a rayuwarsu.
3: To na irin nasarori kika samu a shi wannan aiki na rediyo da aka yi shi?
2: To a gaskiya babu abin da ban samu ba, saboda idan kai ka zamana mai haƙuri, to za ka zauna da kowa lafiya. Kuma muna gaya musu su ma mata ku zama masu haƙuri, don ku zauna da kowa lafiya. Saboda haka muna zan zauna da kowa lafiya, mu zama masu haƙuri a gidan rediyon nan. Ba aikin da ba mu yi ba. Kuma 1964 ɗin nan na gaya maka, January, February, March ina asibitin yara, November, December ƙarshen shekara ina gidan rediyo. To 1964 ɗin nan har yanzu ka kirga shekarun, har yanzu ina gidan rediyo. Saboda wancan
3: a yanzu haka kina aikin rediyo?
2: Ina zuwa ina yin abubuwa, muna shirye-shirye. Muna abubuwan da suka shafi mata, muna abubuwan da suka shafi yara. Kamar da yadda na gaya maka, muna aiki iri daban-daban wanda suka shafi mata da yara, da su wasan kwaikwayo ɗin duk muna yi. Kamar yadda na gaya maka, wancan aiki aka ɗauke ni ai, amma na shekara 35, duk wanda ya zo shekara 35 ai ya gama aiki sai ya ritaya ko. To duk wanda ya zo gidan rediyo, tunda ni ba aiki aka ɗauke ni ba, sai aka yi kawai in zo in riƙa yin abubuwa. Tunda ina aiki, na fi shekara 20 da wani abu yanzu da yin ritaya da aikin asibitin yara. Amma gidan rediyo har yanzu ina nan, tun 1964 fa, November zuwa December ƙarshen shekara ɗin nan. Muhammadu ya kasa ya ce to ki zo ga fili nan. To shi ne har abubuwa tun muke ta yi, kamar yadda na gaya muku, su wasan kwaikwayo, su filin yara, duk muna yi. Yanzu misali wani muhimmin abin da nake yi shi ne zaben Abba gida-gida.
3: A yanzu haka.
2: Kun san Abba gida-gida? Gwamnan Kano ko? To Abba gida-gida ina zabensa. To yanzu shekaruna dai gaskiya, kamar yadda na gaya maka, ina da shekara 35 fa na fara da asibitin yaran da gidan rediyon, wannan farkon shekara,
3: wannan
2: ƙarshen shekara. To har yanzu ina nan, amma tunda ba aiki nake ba, ni a zaune nake kawai duk wanda yazo mace ko namiji aka dauke shi aiki sai yazo mu yi aikin tare da shi akwai maza da yawa da aka dauke su wadansu ma suna malaman makaranta aka dauke su aka kasa gidan rediyon muke tare da su har suna nan suna aikin har sun zama daraktoci sun yi meye meye har sun yi retayen ma sun tafi tunda sun shekara 35 sun tafi amma mu tunda ba aikin aka dauke mu ba kaman taimakawa ne muke yi muna nan har yanzu duk alhamis tun 1964 zaɓuɓɓukan muna yi kamar yadda na faɗa to amma ai abban ba daga baya ya zo ba aka ɗauke shi ma gwamnan to saboda haka sai aka ce za a yi zaɓe na gwamnan Kano saboda haka ke za mu bawa na ce to aka bani to har yanzu ina wannan zaɓen kamar yanzu da azumi ya zo aka dakatar da duk abubuwa yauwa aka dakatar da su sai bayan sallah an yi komai da komai wanda suka shafi manzon Allah suka shafi Qur'ani duk su ake yi to yanzu an yi sallah an gama amma yanzu mun koma ƙarfe 3:30 zuwa ƙarfe 4 ka san tashoshin biyu ne AM da FM to ai AM din anan na fi FM ka san duk ta shafi gari AM kuma ta shafi nesa to anan nake yin zaben ƙarfe 3:30 ƙarfe 4 na gama sai in sallar la'asar sai a dawo da ni gida
3: kuma karantawa kike da idanki
2: karantawa nake sai in zauna ran Laraba katunan in an ba mu ka san rubutun mutane suna zuwa daga ƙauyuka su sai katuna wani zai zo sai na 2000 wani zai zo sai na 3000 sai ya koma garin nasu ya shiga kasuwar su ko unguwoyin su yana tallan katuna sai a sai saya wanda ya iya ya rubuta ya bashi wanda bai iya ba sai ya gaya masa ya ce rubuta mu sai ya bashi dan lada sai ya rubuta masa to sai ya tattaro su sai ya dawo da su idan ya dawo da su sai a kawo su library sai akwai shugaban library shi zai rarraba katunan ya babba mu mazan mu da matan mu mu kuma in muka karba sai mu je mu zauna mu gyaggyara mu da yabo wanda za mu karanta sai mu gyaggyara domin mu karanta shi tsaf ba tare da muna ba mu karanta shi tsaf kowa ya ji garau to sai mu zauna mu gyara ranar lokacin sai mu je mu shiga studio mu zauna mu sami anansa wane kaza anansa ko wance kaza anansa ta gabatar da ni zan muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai mu fara wane kaza kamar yanzu ni da nake yi zan ce wane kaza mun samu katon wane kaza daga unguwa kaza mai suna kaza ko ma'aikaci kaza ko mai sana'a kaza saboda haka yana jin daɗin abubuwan da abba gida-gida yake yi a Kano musamman yanda yake gyara asibitoci yanda yake gyara masallatai yanda yake gyara ma da kuɗinsa ya saka a asibitin ya gyara asibitin a sa kujeri a yi komai da komai a ba mutum magani da 'ya'yansa da jikokinsa a ba shi magani ba tare da ya ba da ko kwabo ba to saboda haka shi ma ya ji daɗi wannan abin da abba gida-gida yake yi shi ma ya ce filin wannan filin da nake gabatarwa ya gayar masa da wance da wance da wance da wane da wane da wane duk a cikin filin haka muke yi
3: yanzu kati kika fi karantawa kenan
2: kati na fi karantawa mama muna yin abubuwan da duk suka shafi mata da yara
3: yanzu haka shirye
2: yanzu haka amma kuma
3: to yanzu kina kusan shekaru 96
2: to lalle kam sosai dan dai a 100 saura kadan kaga ga 33 sannan kuma 1964 din nan zuwa yanzu sai a lissafa a 100 dai saura kadan to 96 to yanzu haka shekaru na to yanzu idan ina zaben nan sai a zo gidan radio sai a ce to Allah wacce take zaben nan mun dade muna jinta tun muna yara kaga na ce maka 1964 ko ce tun muna yara muke jinta a radio wasu ma su ce tun ba haife mu ba iyayenmu ne suke ba mu labarin ta amma gashi har yanzu
3: tana yi
2: ita ce ko take yi ko na da ake sawa sai a ce musu ita ce take yi saboda haka kuna so ku ganta ne sai su ce eh sai a ce to ku je reception ku zauna in ta gama ta fito za ku ganta to kamar yadda na gaya muku da babu abin tafiya to ina yi in je gidan rediyo in je asibitin yara har na sai keke sai da na shekara 9 ina hawa keke in je gidan radio in je sabutan yara in je gidan radio kun ga duk shekara da yace wannan farko wannan karshe in je gidan radio in je asibitin yara duk shekara sai da na shekara tara na hawa keke zo na sai babur mobile hau babur din nan in je nan zo na sai mota mini Morris na sai mota Toyota Corolla duk ba wayannan shekarun in je nan ina zuwa da kafa nake zuwa da keke, nake zuwa da babur, nake zuwa da mota mini Morris, nake zuwa da mota Toyota Corolla to gashi yanzu sai da sanda ma nake tafiya amma gashi har yanzu ina gidan radio idan aka ji ni ina zaben sai a ce wannan kuwa zaben nan kamar da na gaya muku suna zuwa su ce sun zo su ganni ita ce ku take yi tun muna yara fa muke jin ta wasu kuma su ce iyayenmu ne ma suke ba mu labarin ta amma gashi an ce har yanzu ita ce sai su ce to ku je reception ku zauna an ta fito za ku ganta sai mun fito sai su ganni da sanda gashi tun ina zuwa daga fa har naje da keke har naje da babur har naje da mota mini Morris naje da mota Toyota Corolla amma gashi da sanda nake tafiya sai a ce wannan tsohuwar ina za ta iya magana yanzu to ina yi magana sai a ji ta rangada dau amma kuma ga shekaru fa 60 da wani abu kana abu 60 da wani abu fa kana abu sai a ce wai ni ce ku nake yi to sai a ce wannan ai tsohuwar ba za ta iya magana yanzu ba ina za ta iya magana tun daga lokacin da muke jin ta tun muna yara gashi an ce har yanzu ita ce take yi ai wannan tsohuwar ba za ta iya magana yanzu ba to kun ji fa to gashi kuma har yanzu
3: ana yi
2: ina zaben abba gida
3: insha Allah to bari mu dauki gwada kira zaki ko kuma wace nasiha musamman zaki ga al'umma musamman ma yara da kanana da kuma su kansu iyaye mata wannan lokaci
2: iyaye da kakanni abin da zan gaya musu shine su yi hakuri zauna da ƴaƴansu da jikokinsu zauna da su lafiya kuma su koyar da su duk abin da suka san ya kamata na alheri su koya musu iyaye da kakanni maza su zauna da matansu lafiya mata su zauna da mazansu lafiya su zama masu biyayya ga mazansu su zama masu biyayya ga abokan zama har makota ma a zauna da su kowa lafiya abin da muke kira kenan a zauna da kowa lafiya kuma duk inda kake ka zama mai hakuri ko mace ne kai ko namiji ne kai duk inda kake ka zama mai hakuri ka zauna da mutane da hakuri kuma ka zauna da kowa lafiya alhamdulillah
1: a daidai nan kuma muka zo ga karshen tattaunawar mu da Hajiya Maria Galadanci kenan mun ji yan gwagwarmaya da kuma nasarorin da ta cimma a cikin rayuwarta dangane da ayyukan da ta gabatar har guda biyu aikin gidan radio da kuma aikin asibiti muna godiya ubangiji Allah ya saka da alkhairi ya kuma kara lafiya da nisan kwana a madadin shugaban tashar Hausa Zalla Shehu Bala Kabara sai Bashir Sarki dake sanya idanu a cikin shirin Aminu Idris ne ya shirya shirin kuma ya tace ni Fatima Musa Ramadan na gabatar na kifatan zamu ci gaba da kasancewa da Arewa Radio.

0: lokaci ne ya ci ku madubin demokradiya
1: yau laraba ce to akwai dimbin al'umma daga garin dan zabuwa da suke wa arewa radio munar cika shekara 10 kuma sun ci a mika kuken su da mai girma gwamnatin jihar Kano Malam Abba Kabiri su cewa babban abin da yake ci musu tuwa kwarya a yanzu ba wani abu bane kamfan ruwan sha da dan zabuwa take fuskanta kin ga ta kama a je a special report din nan da Superdeal suke a iya zuwa can cikin garin Tsanyawo a gano da ido a ce ta bakunan jama'a a ji me ya kamata gwamnati ta yi musu muna godiya na ga sakon baba mai nama daga farm center na ga sako daga ringina dan inna mai nama shi ma muna godiya kwarai da gaske da kuma sakonnin da ba za mu iya faɗa a daidai wannan lokaci ba muna godiya ga dukkan waɗanda suke ba mu gudunmawa a cikin wannan shiri na mutattauna zan kare da sakon Jamila da Amina yan kaba bi salam
0: kuma assalamu alaikum sauraro muna fata za ku yatta zama domin kasancewa tare da mu a cikin shirin madubin demokradiya da za mu gabatar muku da bakin mu na wannan lokaci abadadin baba ta rasulu nake muna fata alkhairi a cigaba da sauraro lafiya

0: Tumada la mita 93 da dugu daya zangon FM Arewa Radio masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barkamu da rana barkamu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin madubin demokradiya batun masu sauraro ana ci gaba da sa idanu da kuma kasa kunnuwa kas domin ji da ganin yadda al'amuran demokradiya da kuma siyasa da zabubuka ke wakana dan yi wa kai hukunci kamar yadda aka ce su jama'a da mun kansa a cikin shirin kamar yadda aka saba zamu tattauna tare da bakon mu na mako wanda da shine zamu tattauna batutuwan da suka shafi ita kanta siyasar da ake bugawa musamman a nan Najeriya mu kuma kalli abubuwan da ke faruwa a nan gida kanan dabo shirin madubin demokradiya ne shirin madubin demokradiya shi ne wanda Ocean ke daukar nauyin ka muku da tallafin NED wato National Endowment for Democracy a yau muna tare da bakuncin Mustafa Isiaku PhD wanda jami'i ne a bangaren bincike na cibiyar Mumbaiya da ke nan Kano masu sauraro madadin ku na yi wa bakon namu maraba Haji Mustafa barka da shugo
1: doctor
0: za a ce ko malam za a ce
1: to ike ka ce dalibi ma baki laifi
0: ba baki laifi ba to alhamdulillah a gurguje bari mu kalli halin da jami'in siyasa suke ciki musamman a Najeriya gabar aka zo da ake gabatar da zabubbuka na fitar da gwani mun ga yadda wasu daga cikin jami'in a fari suka dauko hanya ta yin maslaha ban sani ba shi zaben na fitar da gwani da tsayar da dan takara ta hanyar yarjejeniya ya tasirin sa yake ga demokradiya mai yanci da adalci a Najeriya
1: Na'am to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim da farko dai ina ga ba za mu fahimci maudu'in namu yadda ya kamata ba har sai mun yi shimfiɗa akan abin da ya shafi demokradiya ya kuma shafi yadda aka samar da demokradiya ko in ce kundin da ya sahale mana mu yi demokradiya a Najeriya masana da yawa da kuma abin da ke faruwa a rayuwa a duniya yanzu sun nuna cewa demokradiyyar nan kusan zamu iya cewa ita ce tsarin mulki da tafi kowace karbuwa a duniya wanda ita ake yayi ita kasashe da yawa suka dukufa suke yi kuma suke ganin cewa sun samu makansa ci gaba ta hanyar wannan demokradiyya mu a nan Najeriya zan iya cewa kundin tsarin mulki namu na Najeriya musamman wanda muke amfani da shi yanzu na 1999 ma'ana 1999 constitution wanda ya sha kwaskwarima wurare daban-daban shi ya samar mana da wannan tsari shi ya bayyana cewa ga irin tsarin da za mu dora kasar mu akai wanda ake kiran shi demokradiya ita kuma demokradiya nan tana da tsari shi wannan kundin tsarin mulki shi ya bada cewa za a rika gabatar da zabubbuka duk bayan shekara hudu ya kuma faɗi cewa za a samar da jam'iyyu ga tsarin samar da jam'iyyu ga yadda ya kamata wayannan jam'iyyu su kasance ga tsarin gudanar da su a karkashin wannan tsari kundin tsarin mulki na Najeriya ya sahale cewa akwai doka ta zabe wanda dokan nan ita ma daga lokaci zuwa lokaci tana shan kwaskwarima kafin in dan dawo da mu baya kadan kafin zaben shekara ta 2023 an yi ma wannan doka kwaskwarima shine ya samar da wasu gyare-gyare ko in ce tsare-tsare da za mu iya amfani da su mu ce su ne suka fitar da wani tsari na ga yadda ake fitar da 'yan takara So alhamdulillah abinda ya faru ya warga ya faru a zaben 2023 yanzu gashi muna tunkarin zaben 2027 shi kanshi wannan zabe da muke tunkara na 2027 shi ma akwai kwaskwarima da aka yi ma ita kanta dokar zabe. A ƙarƙashin wannan dokar zabe an bayyana cewa akwai tsari na gudanar da jam'iyyu, akwai tsari na rajistan jam'iyyu, akwai tsari na yadda su kansu jam'iyyun nan za su gudanar da zaɓuɓɓuka na cikin gida. Shi wannan tsari ko in ce kwaskwarima da aka yi ya zo da abubuwa wanda suka ɗan sha bamban da yanayin yadda aka san dokar zaɓe take a baya. Misali, a shekarun baya, in ka ɗauki shekara ta 2023, dokar zaɓe ta yi magana a kan cewa akwai hanyoyi guda uku waɗanda ake bi wurin fitar da 'yan takarkaru a mataki na jam'iyyu. Na farko, ta yi magana a kan cewa akwai tsarin da ake kira indirect primaries, wanda shi wannan indirect primaries ɗin wasu jama'a ne ko in ce jagorori na jam'iyyu waɗanda aka sahale mawa ake tantance su, ake tara su a wuri guda su tattauna da 'yan takara su kuma zaɓi ɗan takarar da suke ganin cewa shi ya fi dacewa ya wakilci jam'iyyarsu a zaɓe. Abu na biyu a wancan doka ta yi magana a kan cewa akwai abin da ake kira direct primaries. Shi wannan direct primaries ɗin 'yan jam'iyya ne waɗanda suke da rajista na jam'iyya, ba wai dole shugabanni na jam'iyya ba, a'a, duk masu rajista in dai sun yi rajista na jam'iyya. Musamman a watannin baya mun ga jam'iyyu sun yi rajistan magoya bayansu da sauransu. Ina ganin duk wannan shiri ne na zaɓuɓɓuka na fidda gwani ko zaɓuɓɓuka na cikin gida. Sannan akwai abinda dokar ta yi magana na uku, wanda a turanci ake cewa consensus. Shi wannan consensus ɗin wani irin mataki ne da su 'yan takarkaru suke tattaunawa tsakaninsu su fitar da wanda suke ganin cewa ya cancanta ko ya dace da niyyar ya musu takara a ƙarƙashin inuwar jam'iyyarsu. To, abinda wannan sabon doka ko in ce gyaran fuska da aka yi ma doka na zaɓe na 2026 ya zo da shi shi ne an cire maganar indirect primaries, an koma an yi adopting ma'ana tsarurruka guda biyu. Na farko, an yi adopting abin da ake cewa direct primaries, wanda kamar yadda neman da bayani shi ne wanda duk wani mai rajista ɗan jam'iyya zai je ya hau layi ya nuna goyon bayan shi ga wanda yake so ya zaɓa, wanda shi ne wani abu a Hausance ake cewa ƙato bayan ƙato. Na'am. Sannan kuma akwai abin da ya shafi tsari na maslaha, wato consensus. So waɗannan su ne matakai guda biyu wanda shi wannan sabon gyaran fuska da aka yi ma wannan doka ya sahale ya kuma amince da su. Na'am. So amma kuma ya kamata mu fahimci cewa shi ma ɗin ba wai kawai faɗi aka yi a je a yi direct primaries yadda aka ga dama ba, a'a, shi ma akwai tsari. Sannan shi ma idan consensus ɗin za a yi, shi ma kuma akwai tsari. Ɗaya daga cikin tsarin da aka yi magana a kai, wanda doka ta yi magana a kai, shi ne idan ka ce za a yi direct primaries, na farko dole sai ka sanar ma 'yan jam'iyya, na biyu sai ka sanar da a ina za a yi wannan zaɓen, na uku sai sun san su waye ma waɗannan 'yan takarkarin. Sannan za kuma jam'iyya za ta yi appointing, za ta zaɓi wasu mutane ta ce waɗannan su ne waɗanda za su gabatar da zaɓe, kowa ya san su, kuma daidai gwargwado an amince da nagartarsu, an yadda cewa za su iya yin adalci. To wannan su ne matakai. To amma dai a daidai gwargwado mun gari abubuwa da yawa da muka gani. Naji daɗi da farko da kika ce jama'a, kina fatan masu sauraronmu suna sa ido, suna kuma ci gaba da bibiyan abubuwan da suke faruwa. Akwai abubuwa da yawa mun ga yanayin yadda aka yi a jam'iyyu daban-daban, abin da ya shafi shi kanshi wannan maslaha. Wasu jam'iyyu da yawa, ko kuma ce mafi yawan jam'iyyu ma sun fi amincewa da wannan maslaha. Inda kika ga an tsallaka an ce za a tafi ma har a kai ga kaɗa ƙuri'a, to wurare ne inda shi kanshi wannan maslaha bai yiwu ba. Saboda ita kanta wannan doka ta yi magana a kan cewa ita kanta wannan maslaha fa idan aka yi ta, to dole fa wajibi ne sai su sauran 'yan uwan takara na wanda aka ɗauka aka ba takara. Na farko sai an yi wani abu da ake cewa ratification convention. Sai an zo an yi wani taro na gangami kowannen su yazo ya nuna goyen bayan shi da amincewan shi ga wannan abu da aka
0: yi
1: su yi mu bayaa na biyu kuma sai an zo an yi wani abu da suke ce ma consent ma'ana in ma misali a ce lamun ce mun dan takara akai ta hanyar maslaha to duka sauran ɗan takarkaru su ma sai sun rubuta a rubuce
0: da yawuna
1: da yawunsu ne wani wane da ne takara kaza an yi maslaha tsakaninmu da wane kuma maslahan nan ta yiwu kuma yanzu na janye na ba mai wannan takara to amma kamar yadda na faɗi miki mun ga abubuwa iri daban-daban a wurare da yawa in fact wani abu da nake so in yi magana akai akwai bayan doka ta zabe akwai kuma kundin tsarin mulki na su kansu waɗannan
0: jam'iyyu
1: na siyasa su ma sun bayyana yadda ya kamata a ce koko in ce yadda ya kamata a gudanar da su kansu waɗannan zaɓuɓɓuka to daidai gwargwado wasu jam'iyyun to za mu iya cewa sun ɗan iya nasu ƙoƙarin wasu jam'iyyun kuma za mu iya cewa akwai abubuwa da aka yi sannan kuma kar mu manta cewa akwai guidelines na zaɓe ma'ana tsare-tsare na zaɓe har da su kansu abin da suka shafi a gabatar da waɗannan zaɓuɓɓuka na cikin gida misali hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC tana issuing guidelines wato tsare-tsare na gabatar da su kansu waɗannan zaɓuɓɓuka misali a ƙa'ida ya kamata a ce a dokance ya kamata a ce akwai certain lokutan da ake ɗiba wanda jam'iyyu sai sun miƙa wa INEC sunayen membobinsu da suka yi rajista a ƙarƙashin wannan jam'iyyar tasu INEC ta karɓi wannan kundi ta kuma duba shi ta yi nazari a kan shi ta san cewa kowane ward akwai membobi na jam'iyya kaza guda kaza ta kuma san cewa wane da wane su ne 'yan takara duk sai an yi notifying ɗin INEC a ƙa'ida ta wannan doka kwanaki 21 kafin a yi wannan ko da misali a ce consensus ɗin ne ma ko direct primaries ɗin ne a ƙa'ida sai an sanar ma INEC cewa mun samu 'yan takara guda kaza kowanne kuma ga sunan shi sannan kowanne ga kujerar da yake takara sannan idan consensus ɗin aka amince za a yi to za mu yi consensus a rana kaza a wuri kaza a karfe kaza kuma muna gayyatan ku cewa ku zo ku sa ido akan wannan abin da za a yi
0: to amma in aka kalla so far misali zuwa ga wannan lokaci dai abinda muke gani bayan sharɗoɗi da ka'idoji wanda suke ƙarƙashin tsarin doka da oda kunji yayi yawa abinda mafi yawa daga cikin jam'iyyun suka aura shine cewar maslaha to kuma maslahar ta akwai wasu demokradiya ya zamto cewar 'yan ƙasa an ba su dama kamar yadda ka faɗa akwai free and fair elections ayi zaɓuɓɓuka koda na cikin jam'iyyun ne sahihin zaɓe a fitar da 'yan takarkaru akwai kuma protection of human rights kare hakkoki na jama'a sannan kuma uwa uba doka da oda idan muka kalli waɗannan abubuwan guda hudu waɗannan diraku guda hudu wanda suke tabbatar da demokradiya kowannen su kafan lange yake
1: haka
0: musamman batun doka da oda waɗannan sharuɗi da ka'idoji a cikin kundin tsarin mulki suke a cikin kundin dokokin zaɓe suke to amma kuma 'yan siyasar da kansu ko kuma jam'iyyun siyasar da kansu su ne musu mahangurɓa ta hanyar nuna wani abu mai kama da ko son rai ko fifita wasu ko wani abu makamancin haka to ina demokradiyyar zata kenan
1: to ina ganin duk bayanan da na yi wani abu ne da ake cewa wai a turanci ake cewa ideal situation abinda shi yake shine daidai gwargwado kuma za mu iya cewa akwai bambanci tsakanin abinda yake a rubuce da kuma abinda yake a aikace misali akwai bambanci tsakanin theory kenan a turanci da kuma practice a turanci kamar yadda yake a rubuce kamar yadda na faɗi akwai doka ta zaɓe akwai kuma dokoki na jam'iyyu, akwai kuma guidelines da INEC take issuing daga lokaci zuwa lokaci. So wayannan dokoki dai ga abin da suka ce, so kuma wayannan guidelines din ga abin da suka ce. To abin tambaya anan shine, shin an yi amfani da wayannan dokoki da kuma tsare-tsare da INEC take badawa? To anan zaka ba kanka ansa, zaka iya cewa eh, za kuma ka iya cewa a'a. Saboda kamar yadda ita wannan doka ta fadi ta zabe, idan ka kalli sashe na 84 zuwa sashe na 88 ta bayyana abubuwa da dama. To amma abubuwan da muka zo muke gani kuma in practice, magana ta gaskiya sun sha bamban da abubuwan da muke gani a dokance. Misali, a ka'ida ya kamata a ce daga lokacin da aka ce yadda cewa za a yi consensus, kowane dan takara ya kamata a ce an yi notifying din shi cewa ana so za a yi zama na consensus rana kaza, ƙarfe kaza, kuma a wuri kaza. Mun ga ƴan takarkaru da suke maganan cewa su kwata-kwata ma ba a magayyace su ba, basu samu wannan notification na cewa za a yi wani meeting na consensus ba. Abu na ɗaya kenan. Na biyu, mun samu ƴan takarkarin da suke maganan cewa an tura musu notification za a yi zabe, amma kuma za a yi tattaunawa, consensus, amma kuma an tura musu a ƙurarren lokaci. Ni na ga ɗan takarar da yake maganan cewa an tura mai aka ce za a yi wannan zama na consensus rana kaza, ƙarfe kaza, yana shirin zai kamo hanya ya bar inda yake zuwa inda jahar da ake maganin za a yi wannan zama, sai kuma aka koma aka ce mai ai an daga sai zuwa rana kaza. Bayan ya koma ya saki ciki, an ce mai an daga, sai kuma kawai daddare sai aka ƙara turo mai message aka ce ai zaman nan fa an fasa daga daga wannan da aka yi, an dawo da shi gobe za a yi. Ya kama hanya ya bar inda yake, sai yake maganan cewa motar shi ta lalace.
0: Subhanallah.
1: Ya buga waya ya ce yana hanya ga matsalar da ya samu kafin ya je ma har an gama komi. Doka kuma cewa ta yi na farko sai ya amince, na biyu sai ka tattauna da shi, na uku ma sai ya baka a rubuce cewa ya lamince ya yi mubaya'a ga dan takara kaza. Sannan uwa uba kuma sai an zo an yi gangami na nuna mubaya'a ga shi wannan dan takarar da ake maganan cewa shi ne dan takarar da aka sa halema.
0: Abainan nasi kowa ya sheke da
1: abainan nasi. Ai dokar cewa ta yi ratification convention.
0: Haka.
1: Convention ko kin ga ai ba za a yi a cikin daki ba. Convention in za mu fassara da Hausa, ai yana magana kamar wani gangami ne.
0: Gangami ne.
1: Yanda kowa zai fito ya nuna cewa mu dinnan da muke takara kaza mun amince, mun koma ramuwa na baya. Yanzu akwai jihohin da zan gaya miki cewa akwai jihohin da ake magana ba ko ake magana ba, zahiri ne abin da ya faru. Yanzu maganan da ake ma an samu ƴan takarkaru kashi biyu, kowa kuma yana ikirarin cewa
0: shi kuma duka daga jam'iyyu daya,
1: kuma daga jam'iyya daya.
0: To kenan ita su waɗannan dokoki daban, abinda kuma yake faruwa na zahiri daban. To yaya haka zai tabbatar da kyautatuwar tsarin demokradiyyar mu, wanda zai tabbatar da wancan sadara ta cewar a tabbatar da free and fair elections, citizen participation, da kuma rule of law?
1: To magana ta gaskiya dai za mu iya cewa shi dai ita wannan doka ta zabe, zan iya cewa bisa ga abubuwan da suke faruwa yanzu haka a zahiri a Najeriya a wurare daban-daban, in ka fara ɗauko jihohi daban-daban kana baza su a faifai, za ka gane cewa magana ta gaskiya ita wannan doka an yi mata ko ana kan yi mata hawan ƙawara. Saboda mun ga yanayi yadda ya kasance, mun ga yanayin da wasu 'yan jam'iyya da suka sai form na nuna niyyar shiga takara, suka kuma je uwar jam'iyya aka tantance su, kuma aka tabbatar musu da cewa sun tsallake wannan tantancewa, aka kuma sanar da cewa an sa rana kaza da za a yi wannan zabe. Sannan a ka'ida, kamar yadda ake babban zabe na ƙasa gaba ɗaya wanda INEC take gudanarwa, kowane ɗan takara ya kamata a ce ya je da wakilan shi waɗanda su za su sa ido a kan zabe, da su za a karɓi kayan zabe, za su ga malaman zabe, su tabbatar cewa kuma sun wakilce shi a duk abin da za a yi. Ni na ga a jihohin da ake maganan cewa an tafi ofisoshi na uwar jam'iyya, ana maganan cewa tun ƙarfe 6 na safe ɗan takara ya tura wakilan shi, amma har karfe 1 na rana ba a ma zo an bude ofishin jam'iyyar ba, ba malamin zaben da yazo, ba a kawo kayan zabe ba, amma kuma an tafi can wani wuri ana cewa ga ya can an yi zabe ma har an sanar da wani shi ya lashe wannan zabe.
0: To kuma
1: ai wannan harka ta baya da kura.
0: Ai wannan kuma ita hukumar zabe da take da alhaki na cewa duk waɗannan abubuwan idan za a yi sai da idan ta a gurin.
1: Haka.
0: Kuma ayi din a hakan kuma ta kalla kuma a haka ta karba.
1: To ai yanzu a wannan gaba zan iya cewa har yanzu ita hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa har yanzu bata ce open ba akan da abun da suka faru. Abinda na sani ne, abinda kuma jama'a da yawa suka sani shine ita INEC tana da units daban-daban
0: sashi-sashi,
1: tana da sashi-sashi wanda kowane sashi kuma akwai bangaren da na alhakin da aka dora musu. Akwai bangaren da ake cewa ko ince sashen da ake cewa EPM Elections and Party Monitoring, wanda su suke kallon yadda ake gudanar da zabe kuma su suke sa ido akan al'amuran jam'iyyu. Doka ta zabe ta 2026 kamar sauran dokoki da suke a baya ta sahale ma ita hukumar INEC cewa duk sanda za a yi wani zabe primary election INEC sai ta je ta sa ido ita ma ta bada rahotanta. To har yanzu maganan da ake yi dai ba mu ji wani bayani daga INEC ba, ba mu san matsayinsu ba,
0: ko ba a zo gabar da za su magantu ba tukun.
1: To har yanzu dai ina jin su ma suna ta kokarin hada alƙaluman su.
0: Amma in waɗannan kunji-kunji ana ganin su sun yi yawa, kuka ya yi yawa, rashin gamsuwa ya yi yawa a yanzu a mataki na fitar da 'yan takarkaru, mataki na takarwar jam'iyyu. To idan an zo babban zabe ko ba, me za a tsammata kenan?
1: To magana ta gaskiya, idan aka zo babban zabe, ina mai tabbatar muke cewa dangane da abin da ya faru a waɗannan zabuka na cikin gida, zan iya cewa zuciyoyin mutane kusan sun fara karaya.
0: Mutane wane? 'Yan siyasa kansu ko jama'ar gari?
1: Jama'ar gari masu zabe. Saboda magana ta gaskiya, in dai za a zo a ce a zabe na cikin gida na jam'iyyu, musamman manya-manyan jam'iyyu da muke ganin cewa su ne manyan jam'iyyu kuma sun shiga wannan zabe, ana ta gudanar da irin waɗannan kace na ce, ana ta taburza. To cikin gida ma kenan, ina ga kuma waje. Yanzu misali zan gaya miki, akwai wayanda saboda rashin gamsuwa ma a cikin wasu jam'iyyun sun ma dawo sun bayyana a bayyanar jama'a cewa su sun ma daina yin siyasa gaba daya. Akwai ɗan takarar gwamna arewacin Najeriya ya ce shi ya ma daina yin siyasa gaba daya. Akwai waɗanda kuma suna ganin cewa shafaffu ne su da mai arga an turo su daga wasu wurare ba yadda za a yi da su. Su ma wayannan duk suna nan, ana ta ganinsu da sauransu. Amma magana ta gaskiya, zan iya gaya miki cewa in dai za a ci gaba da yin abubuwa irin wannan na san rai, ana yi ma doka karan tsaye, ana yi ma 'yan jam'iyya kama karya, wannan tabbas ba zai haifar da ɗa mai ido ga demokaradiyya ba, sai dai ma ya ciyar da mu baya akan abin da ya shafi demokaradiyya, akan abin da ya shafi zabe, da kuma abin da ya shafi gudanar da gwamnati ma gaba daya.
0: To kafin mu gangara mu tafi ga waccan babban batu na shi babban zabe, bari mu dawo baya-baya ga wannan zabe na cikin gida da ake yi. Ana yin sa ne don a yi wa ɗan ƙasa tsifa da ta zai, an ba wa ita jam'iyya kamar wata dama ta yi wa mai dangwala ƙuri'a tsifa da ta zaɓo masa daga cikin abin da take da shi ciki ƙwayayenta. Misali wannan shine
1: zakaran gwajin dafi
0: na gwajin dafi. To kuma ya zamto cewar an rikita hankalin mai yin ƙuri'a. Da yana ganin a cikin jam'iyyar akwai wani wanda yake hangowa mai ƙwari-ƙwari, ko kuma akwai wanda yake ganin cewar kai waɗannan sun daɗe suna yi, ya kamata a bada dama ga wasu su ma su zo a gwada mu gani ko za a samu wani sauyi ko wani abu. To amma kuma kamar ba hakan za ta kasance ba, ko kuma
1: haka ne? Har kullum ni ina son in rika bambancewa tsakanin wani abu da a turanci ake cewa ideal situation, yadda ya kamata, yadda yake a cikin tsari, da kuma yadda mutane suke yi, yadda ransu yake so. Abubuwa ne daban-daban.
0: Hagu da dama
1: nan ga abin da doka ta ce, ga abin da tsarin jam'iyya doka ta jam'iyya da kuma tsarin doka ta zabubbuka suka ce nan kuma ga abin da mutane suke yi a kashin kansu mun ga a ka'ida kamar da kika ce ya kamata a ce kamar yadda ake cewa wai zaben fidda gwani kamar yadda Bahaushe ya faɗi ya kamata a ce mutane ne kazo da su kila guda biyar ko guda goma wanda duk kana ganin daidai gwargwado suna da wani abu da a turanci ake cewa credibility suna da cancanta
0: da nagarta ko
1: da nagarta to amma a mataki na jam'iyya tunda kowa ba zai iya zuwa ba sai a duba a ga wane ne yafi nagarta wane ne yafi cancanta a ka'ida haka abin yake to amma yanzu abin ya koma ba maganar nagarta ake dubawa ba
0: maganar me ake
1: ko da ma misali a ce ana duba maganar nagarta akwai waɗanda dama kamar yadda Bahaushe ke cewa shafaffu ne da mai
0: ƴan
1: masu uwa a gindin murhu akwai waɗanda a matakai na ƙasa zan iya gaya miki cewa ɗaya daga cikin dalilan da yasa ita wannan doka ta kunda ta zaɓe ta 2026 ta yi magana akan cewa ya kamata a ce a cire abin da ya shafi zaben fidda gwani waɗanda delegates suke gabatarwa ma wato indirect primaries shine an duba an ga cewa idan aka ce ɗan tsirarin mutane ne su za su yi wannan zaben na farko ra'ayinsu suke wakilta ba ra'ayin sauran jama'a ba na biyu kuma ka ba ƴan siyasa dama na su tattaro su wuri ɗaya su tsara su
0: su siye su
1: da sauransu in fact wani lokaci za ki ga cewa shi yakan zame musu kaman wani irin kakani na cin kasuwa
0: haka
1: ba ni manta lokacin
0: gani a 2015
1: lokacin muna yajin aiki na malaman kungiyar malaman jami'o'i har ake mana wata tsiya wani video da ake cewa wani ya je wurin mai shayi wai an tambaye shi wai hadin asu za a maka ko hadin delegate saboda a wannan lokacin ana ganin cewa su delegates suna da kayan aiki suna da kudi a hannunsu ko me suke so su ci ko wace irin mota suke so za a basu duk abin da suke so a wannan lokacin suke mallaka to gaskiya wannan yasa aka soke wannan bangare aka koma abin da ya shafi direct primaries da kuma consensus to magana ta gaskiya consensus din za mu ga cewa wasu wuraren ma tun kafin a je ga wannan zaman consensus din waɗanda suke da alhakin su ce ga yadda muke so a yi sun riga sun yi nuna sun ce wani muke so ko wance muke so sannan ko kuna so ko ba kwa so ƴan jam'iyya ma da ake tunanin za su je su taru a wani wuri su kada gura'a su zaɓi wanda suke so ba a ba su wannan damar ba kin ga mun dawo kan maganar free and fair elections ɗin nan naki wannan freeness ɗin gaskiya akwai na ƙasu wannan fairness ɗin shi ma akwai na ƙasu saboda maimakon a yi taza a yi tsifa a fito da nagartattun ƴan takarawa inda ake ganin su ne suke da kishin al'umma suke da kishin demokradiyya suke so su ce da al'umma gaba sai ya kasance irin waɗannan ƴan takarkarin ma sun kasa yin tasiri
0: to kenan shi mai dangwala ƙuri'arsa idan zaɓe ya zo an takaici damammakinsa kenan in na fahimta
1: babban zaɓe kike magana
0: babban
1: zaɓe magana ta gaskiya an takaita musu damammaki saboda mutane da yawa a wurare daban-daban za ka yi ta ji za ka yi ta gani ana maganganu cewa zaɓuɓɓukan nan ya kamata a ce an fitar da mutane nagartattu amma kuma hakan ba samuwa yake yadda mutane suke so ba kuma hakan yana ƙara sa mutane suna ƙara ja baya da demokradiyya suna losing confidence kamar yadda ake cewa da turanci sai ka ga dama mu a nan Najeriya zaɓuɓɓukan muna ta fama da ƙarancin masu kaɗa ƙuri'a wani abu da ake cewa voter apathy to a hakan ina mai tabbatar miki in dai aka ci gaba da tafiya a haka zaɓuɓɓukan da za a yi ma na 2027 magana ta gaskiya za a samu wannan ƙarancin masu kaɗa ƙuri'a saboda kusan za mu iya cewa gwiwoyin mutane da yawa sun riga sun yi sanyi sannan kuma baya ga haka su kansu ƴan siyasa akwai wanda gaba ɗaya an ɓata musu duk da suna ganin cewa sun cancanta kamar yadda na faɗi a baya wasu suna ma maganin cewa sun ma daina yin siyasa gaba ɗaya sun yi declaring publicly cewa su daga yanzu sun fita sun daina yin takara sun daina yin siyasa saboda haka su ba ƴan siyasa ba ne sannan kuma ina mai tabbatar miki za kuma a zo a samu ɓaraka a wurare daban-daban a cikin jam'iyyu saboda wasu ba za su amince ba tunda dama ba amince wasu aka nema ba ba a nemi ba ba su dama sun zo sun fadi ra'ayin su ko sun bayyana kansu a matsayin su na ƴan takara da sauransu ba
0: antoyi ƴancin su kenan
1: an toye musu ƴancin su so gaskiya akwai dai abubuwa da yawa
0: kuma hai layo dai idan muka kalli duk waɗannan abubuwan da suke faruwa misali ga hararo abin da zai zo a gaba bayan zaɓuɓɓuka kenan kunji-kunjin matsaloli da ake samu na garzayawa kotu kotunan zaɓe bayan an yi zaɓe daga nan suke samu asali kenan
1: sosai kuwa
0: to kuma alamu zai nuna kenan tun daga yanzu za a tarawa ɓangaren shari'a gajiya
1: sosai ma kuwa
0: to amma kuma abu ne wanda za a iya gyara shi a yanzu a yanzu matakin da ake ciki yanzu akwai abin da za a iya gyarawa tun yanzu
1: to wani abin zai iya gyaruwa in an so a gyara wani abin kuma gaskiya wani abu ne da ake cewa a turance wai beyond repair
0: an dama daddawa da moda kenan
1: to ku ne Hausawa wani abu mai kama da haka magana ta gaskiya akwai abubuwan da za a iya daidaita su akwai kuma abubuwan da kamar da kika faɗi gaskiya za a zo a tara ma bangaren shari'a ayyuka ne da yawa saboda ita wannan doka ta zaɓe ta 2026 ta sa halima 'yan takara waɗanda ba su gamsu ba tun daga mataki na abin da ya faru a zaɓen fidda gwani ta ba su dama su yi approachin manyan kotuna na tarayya ma'ana federal high court wanda kuma za a iya waɗannan shari'u a ɗaukaka ƙara har zuwa kotun ɗaukaka ƙara in su waɗanda suke da ƙaran ba su gamsu ba za kuma iya ɗaukaka ƙara har zuwa supreme court so kin ga ɓangaren shari'a za mu iya cewa an ƙara ɗora musu ɗawainiya akan dama ɗawainiyar da tana kansu wanda kuma in an so a rage haka wasu daga cikin 'yan takarkarin nan za a iya jawo su a haƙurƙuntar da su a nuna musu cewa damammakin nan suna da yawa kamar yadda 'yan siyasa suke cewa wai gwamnati faɗi ne da ita yawa in ma baka samu anan ba za ka samu a wani wurin so haka dai amma dai abin da na sani shine ita dai doka ce kuma duk wanda yake ganin cewa bai gamsu da abin da aka yi mai ba ina ganin babu laifi in ya garzaya kotu kamar yadda doka ta tanada wanda kuma hakan zai sa a yi ta samun matsaloli a misali a nan jihar Kano a zaben shekara ta 2023 na yi ta bibiyan al'amuran saboda wasu dalilai zan iya gaya miki cewa akwai jam'iyyar da aka yi ta rikita aka yi ta zuwa kotu a ƙarshe aka samu ɓangarori guda biyu a cikin jam'iyya ɗaya yau babban kotu na mai zama babban kotun tarayya sai ta ce ta yanke hukunci ta ba bangare kaza su ne sahihai 'yan takara sai sun fara campaign dama ɗaya bangaren sun ɗaukaka ƙara sai a ce court of appeal kotun ɗaukaka ƙara ta zo ta karɓa daga wancan group ɗin ta miƙa ma wa'yannan suna murna an fara tafiya an fara haka aka yi ta jula a ƙarshe sai ana jibi za a yi zaben gwamnoni sannan aka yanke hukunci aka ce 'yan ɓangare kaza ɓangaren wani su ne 'yan takara sahihai da su aka shiga zaɓe amma ba kake manta cewa su fa duk sanda ake wannan abubuwan fa san daina campaign tun hukuncin farko da aka yi tun hukuncin farko da aka yi san daina campaign saboda haka ba su nemi jama'a ba ba su je wurin kowa ba ba su yi campaign ba kuma doka zaɓe cewa ta yi ba za ka yi campaign ba awa 24 kafin sanda za a ta shiga kada ƙuri'a
0: su kawai ta faɗi ga sassa gare su
1: to ta faɗi ga sassa za a ce amma kuma ai tunda ba su nemi jama'a ba kin ga ba su yi tasiri ba saboda haka duk ire-iren wannan abubuwan yanzu in ba Allah ya kiyaye ba jam'iyyu sun koma cikin gida sun ɗauki matakan da suka dace ƙarshen ta haka za a zo a yi ta fama da shari'o'i na cikin gida wanda su kuma waɗannan shari'o'i a ƙarshe za su zo su durƙusar da jam'iyyu ne a ƙarshe ma su raba ma al'umma hankali a nan jihar Kano an yi lokacin da aka tafi aka zaɓi wani ɗan takara wanda ana ma tunanin wani shine dan takara wani ba shi bane dan takara har aka kai lokacin da aka yi declaring aka bayyana wani a matsayin shine wanda ya lashe zabe da kanshi ya fito yace shi ba shi ya lashe zabe ba ya janye takara da sauransu dan haka ta fara a nan jihar Kano
0: sosai
1: aka yi kenan kai yanzu kaga an tauye maka haƙinka a matsayinka na mai zabe saboda me saboda ta yiwu kai ba wai jam'iyya ka zaba ba mutum ka zaba shi kuma wanda ka zaba mutumin ya ce shi baya takara kaga an babbaye da kura kenan
0: Mita 93.1 masu sauraro kuke tare da mu a cikin shirin madubin demokradiya inda muke tattauna batu na zaben fidda gwani da tsayar da ƴan takarkaru ta hanyar yarjejeniya wato consensus kenan tasirin yin haka ga demokradiya mai inci da adalci a Najeriya kuma muna tare da Malam Mustafa Dr. Mustafa Isiyaku da ke ci biyar Mumbaiya a nan jihar Kano za ku iya aiko da rubutaccen sako na tambayoyi batun da muke tattaunawa akai a shafin mu na Facebook da muke gabatar da shirin kai tsaye Arewa Radio 93.1 sannan za ku iya aiko da rubutaccen sako a dandalin mu na WhatsApp line 0800 871 2677 1 wato 0800 871 2677 akwai tasi'u Adamu Muhammad da yake cewa kai bayani kan yadda takarar da suka yi ƴan takarar da suka yi sulhu a tsakani to ka ce jam'iyya za ta kira babban taro wanda ƴan takara za su zo su yi wa al'umma bayani na sun janye wa wane to mu kaddara su hudu ne sai uku suka zo sai ɗaya ki zuwa sakamakon shi dole aka yi masa dan haka yace ko ba zai zo ba to ya ingancin wannan dan takarar idan ya ci zabe
1: to abun tambaya anan dai shi ne
0: Muhammad inji tasi'u Adamu Muhammad da wannan
1: okay to abun tambaya anan shine shi wannan dan takara ko ya sayi form na nuna niyyar shigan shi takara ko bai siya ba idan ya shiga idan ya sayi form na nuna niyyar shigan shi takara abu na biyu da za a tambaya shine shin ya je an yi mai screening kamar yadda sauran ƴan takarkaru suke zuwa a je a yi musu screening sannan idan ya je an yi mai screening din menene sakamakon wannan screening din da aka mai tantancewa
0: to kaji
1: idan wannan tantancewa ta nuna cewa bai da wata matsala shi ma dan takara ne to haƙƙin shi ne a tabbatar cewa shi ma an ba shi wannan dama ya zo an yi wannan ratification convention da shi ya kuma nuna mubayi'an shi ga dan takara mataki na biyu kuma dokar zaben nan ta 2026 cewa ta yi sai ya rubuta letter of consent
0: takaddar
1: nuna cewa ya amince da abin da aka yi kuma ya gamsu idan ya cika waɗannan sharuɗan na sayan form ya cika wannan sharuɗa na screening kuma shi tantancewa wanda aka yi

0: shi koi wannan to sai mas'ala ta bakwai istiraku thamani ya halata a hada kudi guri daya wajen sayan dabbar layya yajuzu an yastarika sab'atun aw aqalla fil baqarati wal ba'ir ya halata mutum bakwai ko kasa da bakwai su hada kudi su sai saniya ko dansa ko raqumi ko raquma domin su hada akan wannan layyar mutum bakwai amma ba a wuce bakwai shine malai yace fa amma akatharu fala idan suka wuce mutum bakwai to batai ba daga bakwai shida biyar hudu uku biyu wannan da za ku yi hada mutum biyu su hada sai sa uku su hadu hudu biyar zuwa shida bakwai amma na takwas sai ya ce masa kai hakuri domin riga mun cika nan ba magana watan da ake ba ana maganar layya idan mutum bakwai suka hada kan sa ko raqumi to wannan layyar su tayi kuma za su samu lada gurgudan niyyar su da kuma abin da suka kashe a ciki wanda ma hadisi ya tabbata akan wannan sai mas'ala ta takwas izajtama'at al-udhiyya ma'al aqiqa faqad ikhtalafa al-ulama'u fi ijza'i ihdahuma 'an al-ukhra babban mas'ala idan layya ta hadu da suna ai mutum haihuwa a cikin wannan kwanakin ga layya ga suna to wanne za a yi shine malai yace faqad ikhtalafa al-ulama'u malamai sun yi sabani fi ijza'i ihdahuma 'an al-ukhra wasu na ganin za a iya hada guda biyu a cikin rago guda daya sai ka dauko ragonka guda daya ka hada niyyar suna da niyyar layya malamai wasu sun ce wannan ya halatta kuma ne tace mazhabar malaman Hanabila shine malai yace malaman Hanabila wa ajazawul Hanabila malaman Hanbaliya suka ce ya hadu wannan kuma matsala ce wanda take sabani ishtirakun niyyati kenan yadda ake hada niyya biyu akan ibada guda to amma abinda malamai suka furin jayarwa shine cewar kowanne ya zaman kansa layya matsayinta daban hakika matsayinta daban wannan fato ita ce ta furin jayi amma tunda dai akwai malaman da suka tafi akan cewa a hade su a guri daya to ilimi ne dole a karantawa al'umma saboda ko za a ji wani malamin ya ba da wannan fatawar amma dai abinda yafi a raba su idan an raba sun kuma ya danganta da wanne za a fara yi shin ga suna ga layya wanne mutum zai fara yi malamai suka ce idan mutum ya riga ya sai dabbar layyar da sunan layya to baya halatta yayi tasrifinta ya juya ta ta koma bangaren suna baya halatta daga ran da kace wannan layya zan da ita ko a cikin dabbobinka ne na kiwo bai halatta ka sai da ita ba bai halatta kai kyauta da ita ba bai halatta ka ba da jinginata ba daga ran da kace ta layya to ta zama ta Allah baka da iko da ita baka da wani tasrifi da ita hatta magadanka da zaka mutu sai dai a yanka ta ranar sallah domin ta Allah ce wannan yanzu to shi yasa malamai sai suka ce idan suna ya hadu da layya in an riga an sai dabbar layyar to anan layyar za a yi a hakura da suna amma idan mutum bai siya ba kudinsa suna aljihunsa yana jiran nan da kwanaki biyar ko shida ko bakwai zai je ya siyo ragon layya sai aka yi masa suna to tunda bai siyo ragon ba to yanzu ya hakika shine yafi an fahimci masalar masaloli ne guda uku in ka sai dabbar da sunan layya to layya za a fara gabatarwa akan suna domin cewa layya ta zama ta Allah baya halatta juye da ta koma suna idan dama baka siya ba to suna shi yafi kamata a yi saboda matsayinsa ga hadithin imamu Ahmad annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kullu mulidin murtahinin bi haqiqatihi yu'aqqu anhu yawm sabi'ihi kowane abin haihuwa ana jingine shi gabarin yankansa haqiqarsa da ba a yi masa ba to wannan jinginar wasu malaman suka ce shine za a jingine shi a hannun shaydan duk wanda ba ya masa haqiqa ba to zai jingina zuwa ga hannun shaydan kamar da malamai suke tafsirin hadithin wasu malaman suka ce za a jingine shi ranar gobe alkiyama idan yara za su ceto shi baya ciki wannan tafsiri ne na malamai akan wannan hadisin amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a jingine shi to wannan hadisin shi yasa malamai duka suka ce to sai a gabatar da suna saboda muhimmancin sa akan layya na uku mun ji cewa ya halatta a hada su guri ɗaya kamar yadda malaman Hanabila suka ba da wannan fatawar Allah shine masani
1: alhamdulillah.

0: To madalla masu sauraro barkanmu da dawowa kuma musamman wannan kira ne ga su iyaye waɗanda ke son ita wannan waya ko kuma ince suke buƙatar harkokin sadarwa da sauransu za su iya buƙatar ita wannan waya domin rage musu wahalhalu wato na yau da kullum a cikin gidajensu da sauransu duk abin da mutum yake buƙata akwai a cikin ita wannan waya ta Itel sabon salo da aka zo da mai sauraro ita lokaci yayi kamar da zamu fara zuwa daga masu sauraro domin mu ji ra'ayinsu musamman game da ita wannan waya za a iya shigo a wato line mu na WhatsApp kan 0907127715 wato 0907127715 wannan shine line da za a iya shigowa domin bayyana mana ra'ayi musamman a cikin wannan shiri da muke kasancewar tare da ku kamar da kuka ji wanda kamfanin samar da wayar hannu na Itel suka dauki nauyin kawo muku
1: kasancewa Itel suna da sabon tambari
2: eh mana sabon salo mai inganci tare da ƙarin kima a gare ku tare da bayyanannen rubutu mai haskawa da saukin gani ba kamar tsohon tambarin ba wannan yafi cika yafi saukin turi kuma yafi saukin ganewa
1: dan haka idan kaga wannan tambari mai ja kasan sabon Itel ne sabon tambari sabon salo Itel domin ku zabi mai kyau mai karko kuma amintacce
2: Itel sabon salo amintacce ga ƙarin kima
0: to madalla masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin shi wannan shiri da wannan kamfani na samar
3: da bari ma hawan fida ko ba ka kasan bayanan da kai musamman na waɗannan nauyoyi na Itel na farko wayoyin musamman kamar yadda jami'ai da kamfanin suka shigo cikin shirin a shekaran jiya sun yi bayanin nagarta ita Miss Jennifer kenan da ta shigo wannan shiri sun yi bayani akan inganci da kuma kyawu na waɗannan wayoyi musamman da suke da rike batiri da kuma saurin yin caji abin da ga mun kamata ba ga masu sauri ba kuma akwai quality na saurin yin caji yanzu ba wai wannan ake bukata ba kawai da kasi waya baki ka zo ka awa biyu uku kan caji da sauransu ita wannan an mata hikima tana da saurin yin caji shi ne abin da mutane su rikewa wannan saurin yin caji da suke yi shi yake taimakawa sosai za ka ga cewa mutum ba sai ya bata lokacinsa ba ko ba kawa da ka zo da yan waya ka kana bukatar kai caji da wuri to wannan ta taimaka sosai ta da saurin yin caji sosai da sauransu
0: wannan cajin ba zai rika karewa da wuri ba
3: yawa sannan kuma kaga ita Itel 5600 new bayan karfin battery suke ci da sauransu za ka ga cewa amma bayanin cewa kamar wanda suke dispatch rider wato wanda suke end delivery wanda kusan kullun aikin su a rana yake ana ta kai kawo ana kai kaya da sauransu
0: kuma su harka ce wadda take buƙatar sadarwa
3: yadda yawa za a kira su za su kira za a yi musu message za a tura musu kuɗi za su transfer za su duk wani abubuwan da sauransu wani ga power bank ɗinsu aljihu to in kana da wani Itel ɗin to ka huta haushin wannan ɗin so sai ka samu Itel 5600 new ita da za ta maka waɗannan wahalhalu da ayyuka da juriya da ta da musamman tana baka da abubuwan da ke bukata da sauransu ka kenan akwai bukata su nemi ta ita Itel 5600 new ko kuma ka ce ta kawai Itel 5600 new ka gane ni na faɗi glamour ne da ba amma yadda suke faɗa suke cewa Itel 5600 new sabuwa ce musamman da aka yi saboda nan kuma speaker ta very clear yake fita wato in ka sa hands free ko kuma ka kunna raka dan ji kida musamman da yake ku samari ku kan dan ji waƙoƙi musamman nan su gwanja da sauransu amma dan karamin DJ kai da ita a nan jila gata shi musamman za ka yi wannan wayar da sauransu to akwai buƙatar neman irin wannan wayar ta Itel 5600 new ko ba kana
0: irin wannan abun ai akasari mata ne suka fi
3: kace ai Ibrahim Musa dan mutanen jila to kaga mutanen jila inda ga wasu DJ tunda ba DJ bane kai amma to in ka samu yan wayoyin da ga tunda
0: ungwar ma ai ta malamai ce
3: ba biki
0: akwai ahalu suna da yawa da suka
3: ba biki
0: kewaye mu
3: ba biki
0: ana biki ma sai dai a dauko irin sai dai a je irin wuraren waliman nan a dauko manyan malamai su zo su yi ta bayani da sauransu
3: insha Allah
0: na mu idan aka zo nan harkan ma duka kami ake
3: Allahu akbar sai waya ta gaba mai suna Itel 2167 ita Itel 2167 type C ta shaida kai bayani din a baya na tana da charger type C wanda kaga in kana da waya ka Android da type C ko sai ka dinga charge da ita da sauran su kuma kamar da kai bayani din waya ce da waɗanda suka dogara da amfani da waya ko da yaushe ya kamata a ce musamman sun nemi irin waɗannan wayoyi za su taimaka musu sosai inda za su ba su gudunmawa ta fuska abin da shafi wato juriya wajen caji saukin aiki daɗewa ba ta lalacewa da sauransu da abubuwa makamantan haka sannan kuma akwai sabbin logo da daga akwai sha ita wannan 2167 type c din akwai sabon logon itel da yake fitowa musamman a bayan wayar wanda yake fitowa raɗau sosai za ga tambarin ya ba da abin da ake bukata da dai sauransu haka zalika kuma akwai ta gaba wato itel 5363 ita itel 5363 shi ma tana da dogon batir da yake daɗewa sannan kuma tana da display din tana da kyau sannan kuma tana da juriya da sauransu sannan ga waɗanda suka dogara da waya a kodayaushe kamata su nemi irin waɗannan wanda za ka kodayaushe su sanar waɗansu da kai kawansu duka akan waya yake yi to kamata su nemi ita itel 5363 ta gaba su ne guda uku na kanto itel 5600 new itel 2167 type c da itel 5363 waɗannan su ne kashi uku musamman na wayoyi da za su biya maka dukkanin buƙatu da abubuwan da ake buƙata a waya inda ana neman inganci ana buƙatar inganci musamman na waya mai kyau da kuma ka ji service baya katsewa ungoku ko da network ɗinku bai da wannan da sauransu to idan ana amfani da wannan wayar za a samu abubuwan da ake buƙata sannan babban abin da ya fi muhimmanci shine a kula a kiyaye da siyan wayoyi na jabu akwai copy da ake sai da copy din itel mara kyau a dinga caka wa mutane ka ta itel ne sai ka sai ta lalace ka dinga ta wai to ba itel
0: ba ta da kyau ne
3: yawa
0: kamfanin
3: gorka kuma ce da kamfanin yawa to a dinga kiyayewa ka dinga siyan fake marasa kyau daga wuraren da ba su da kyau in ka tashi siya kamata yi a siya waya mai kyau daga outlet wato ofisoshi da ake da su a kasuwanni da aka je akwai ofisoshi da zaka samu waɗanda ofisoshi na musamman waɗanda
0: na kamfanin
3: itel ne ko kuma an kasuwa ne amma kuma itel sun yi da ya sai masa da kayaki kuma kayaki kawo original ba jabu ba da sauransu muje kuma sauraro kuma suna kamfanin kuma suna wabe in ka zo da waya kamfanin sai muka verifying su duba su ga cewa wannan waya ita jabu ce ko ta gani gaskiya sauransu to da fatan da ake yi wannan muje kuma sauraron
0: masu sauraro za su iya shigowa su ba da gudunmawa a dandalinmu na sada zumunta na whatsapp kan 0908072175 wato 0908072175 ta nan ne masu sauraro za su iya shigowa domin ba da gudunmawa za a iya turo da rubutaccen sako sannan kuma za a iya kira mu ta audio call wato 0908072175 kamar yadda na ambata mana wannan shine layin da mai sauraro ke da cikakkiyar damar shigowa domin ba da gudunmawa kun ji yadda bayanai suka gabata game da su waɗannan sabbin wayoyi da suka shigo na kamfanin itel
1: kasancewa itel suna da sabon tambari
2: eh mana sabon salo mai inganci tare da ƙarin kima a gare ku tare da bayyanannen rubutu mai haskawa da sauƙin gani ba kamar tsohon tambarin ba wannan ya fi cika ya fi sauƙin turi kuma ya fi sauƙin ganewa
1: don haka idan ka ga wannan tambari mai ja ka san sabon itel ne sabon tambari sabon salo itel domin ku zaɓi mai kyau mai ƙarko kuma amintacce
2: itel sabon salo amintacce ga ƙarin kima
0: kafin mu je ga masu sauraro wani babban abu mai muhimmanci da ya kamata masu sauraro su fi mai da hankali a kai shine game da irin waɗanda suke yi abin da ake kira copy ɗin nan game da wayoyi sukan ɗauki samfarin waya mai kyau musamman idan suka ga ta shiga gari ta shiga zukatan al'umma sai su yi su rubuto ta da salo irin nasu ta zama na cewa ba ta da inganci ma gaba ɗaya irin na wayar ainihi kuma su rika shigowa cikin kasuwa suna saidawa idan mutum ya siya daga baya yana yin amfani da ita 'yan kwanaki kaɗan sai ya ga ta lalace to akwai buƙatar masu sauraro mutane su ankara sosai su kula da irin waɗannan domin ka san inda za ka je ka sai ita wannan waya kamar yadda kuka ji akwai wayoyin su ne kamar haka akwai itel 5600 new kenan da sauran waɗanda aka jiji ɗin a ciki babban abin da masu sauraro ya kamata su yi la'akari da shi kenan musamman su san inda za su je su siya ɗin idan mutum ya fita da niyyar siya sa'annan kuma aje ofisoshi na shi wannan kamfani na Itel ko kuma a samu ingantattun masu sai da wayoyi inda aka san mutum ya san ba za a bashi tsaiko ba da sauransu kuma sannan kamar yadda kuka ji akwai wasu lambobi ma da suke amfani da su su masu
3: wani application ne mun yanzu ka da wata Itel ka so ka tabbata original ce ko ba original ba to zaka iya zuwa office na Itel da wayar taka in ka ji za su scan da su tabbata wannan cewa original ce ba fake ba so ba san fake ne yanzu ga korafin cewa wayoyin samu tuwa da wuri
0: yawa to shine abin da ake ta magana akai so za ku iya shigowa masu sauraro kuma da na ambata mana ta kan layan mu na
3: majalisar amfani da Itel ya sai ga kyan wayan ya sai ga ingancin wayar da abubuwa makamantan haka da sauransu tunda kusan ya waya ce ta mamaye ko ina
0: eh kwarai kuwa layan da za ku iya shigowa ku bada gudunmawa shine layan mu na dandalin sada zumunta na WhatsApp kan 0900 87 1 7 5 za ku iya turo da sako sannan za ku iya kiran mu a wannan dandali akwai sako daga wani malami yace assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ina muku fatan alkhairi Allah ubangiji ya kara daukaka arewa radio sako daga Zaidu SA Hausawa to muna godiya sosai malam Zaidu da wannan gudunmawa taka layin da ake turo da sakon ko kuma kira shine 0900 87 1 7 5 idan aka sa wannan lambar aka leka dandalin mu na sada zumunta na WhatsApp
1: Kasan cewa aice suna da sabon tambari?
2: Eh mana, sabon salo mai inganci tare da ƙarin kima a gare ku. Tare da bayyanannen rubutu mai haskawa da sauƙin gani, ba kamar tsohon tambarin ba. Wannan yafi cika, yafi sauƙin turi kuma yafi sauƙin ganewa.
1: Dan haka, idan kaga wannan tambari mai ja, kasan sabon Itel ne. Sabon tambari, sabon salo Itel domin ku. Zabi mai kyau, mai ƙarko kuma amintacce.
2: Itel, sabon salo, amintacce ga ƙarin kima.
0: To bari mu fara zuwa ga masu sauraro
4: mita sun da kuma gura.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa
4: barakatuh. Wa alaikum assalam malam Bashir Fatan alkhairi a gare
0: ku. To muna godiya barka da shigowa.
4: To barkan mu da Usman Hassan san ya angon masu kallaye.
0: To malam Usman ya ka kalli shi wannan kamfani na Itel da kuma yadda wayoyin nasu suke da inganci da tasiri a cikin al'umma.
4: Eh gaskiya kamfanin Itel kamfani ne matukar bada gudunmawa a cikin al'umma musamman bangaren sadarwa. Duba da cewa wayar su gaskiya tana da karfin network da musamman mu masu kiran waya a gidajen radio duk masu kiran waya a gidajen radio sun san sirrin saboda akwai wayar da muke riƙewa majority wayar Itel ce saboda tana da karfin network da saurin kama layi a gidajen radio to karfin waya dole mu mu jinjina mata kuma kamar wannan sababbin wayoyi da suka yi su ma wayoyi ne masu nagarta duba da a shekaran jiya jami'ar su ta shigo ta ba da bayanai dangane da wayoyinsu kuma wani abin birgewa yanzu wayoyin manyan wayoyi mafi yawanci da type C suke amfani to kuma an yi waya wadda take amfani da type C to kaga dole mu ƙara jinjina wannan kamfani sannan masu delivery da sauran abubuwa dai yana da kyau su rika neman waɗannan wayoyi duba da sun ce shiga lungu-lungu sako-sako to kada a samu matsala su shiga wani lungun ba wani su amma ita wannan komin karancin service a yanki a yanda ka shiga yanki za ka sake shiga wannan.
0: To muna godiya sosai kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka Usman Danyawa angon mace.
3: Sannan angon mace daya angon mace ba kawai yau. Ka rage masa sunan nasa.
0: Sai wannan sakon da yake cewa assalamu alaikum fatan alkhairi a gare ku. Shi tambaya ce da shi ma yace ni tambaya ta ita wannan Itel din tana da alaka da irin waɗannan Itel din waɗanda a Hausance ake kira burin kwaila kenan
3: ba mu sani ba
0: to ai shine dai ni ma abin da na gani a rubuce sannan sai yace taya kamar ni da nake wajen gari zan gane original da fatan za ku tashi lafiya
3: sai ku tashi ne tashi sai waya kai sai waya kan hanya
0: na'am
3: yaje guri da ake sai da waya na gaske ka gani
0: na'am
3: babban shago ko kuma shago na gaske da suka san suna sai da waya ba ma hainta bane ba
0: yauwa to shine dai hanyar da ya kamata abin kuma kamar da bayani ya gabata akwai application da suke amfani da shi wajen tabbatar da ingancin su waɗannan wayoyi sannan akwai wannan da yace assalamu alaikum
3: mutu gangara likin sako dai ko biyu suka sai karabe mai ko karabe mai sunan wayoyin sai mi sallama
0: to shikenan wayoyin akwai dai sakon da dama amma dai gaskiya ba za mu iya dauka ba kamar yadda wayoyin dai sun hada da akwai Itel 5600 new kenan sannan akwai ga Itel 2167 type C kamar yadda kuka ji sana akwai Itel 5363 da dai sauransu to dokokin da ya kamata dai masu sauraro su bi shine wajen tantance irin wayoyin da ya kamata a ce sun yi amfani da su to a madadin hukumar gudanar da fata Arewa Radio da kuma shi wannan kamfani na Itel da dauki don ka muku wannan shiri sunana Ibrahim Yunusa Jilawa da kuma Bashir Sarki da muka kasance tare da ku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu da wani sabon shiri.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.

0: sarkin baiwa. To mashallah, assalamu alaikum, barkamu da warhaka da kuma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin da ya saba zuwa muku lokaci makamancin wannan da Nigeria Health Watch ke daukan nauyin kawo muku da muke tattauna musamman tare da masu sauraro da kuma baki da suka fito daga bangarori daban-daban akan abun shafi abu da suke da alaka da kiwon lafiya. Kai mata da Malam Hassan Sambo da ku da kwanakin baya sa TV da suka wuce ya shigo wannan shiri ya bada gudunmawa abin da ya shafi batu na tsafta da za a kyautata da sauransu da abubuwa makamantan haka. Malam Hassan Sambo muna muku karkashin shigo.
1: Assalamu alaikum warahmatullah.
0: To kusa muna kallon shine a yanzu shine abin da zai dade ana tattauna musamman kasar Hausa wasu suke ganin daidai ne wasu suke ganin ba daidai bane da sauransu kan abin da ya shafi kamar wanda lokuta ya kamata a aurar da ya mace da sauransu da shawarwari za ba iyaye yadda za a kauce musamman wajen aurar da su waɗanda ba su dace ba da kuma me ya kamata su yi yaran nasu tun da wuri wanda za ka zai taje gidan miji ta zauna kuma ka tuni ta dora da sauransu.
1: Yawwa
0: Malam Hassan,
1: wannan shine abun gaskiya.
0: Gare ka.
1: Wato jama'a assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: Har kullum abubuwa suna canjawa, komai na duniya yana canjawa daga lokacin da mutum ya taso ya ga yadda rayuwa take zuwa lokacin girmansa zai ga abubuwa da yawa sun canja. Tarbiyya ta canja, yanayin abinci ya canja, yanayin kayan sawa ya canja, yanayin abubuwa da ka sani na rayuwa kowane iri ne ba wanda ba ya canjawa. To duba da abin da muke ta faɗa kullum, wasu shi mun zo magana kan abinci, duk lokacin da aka ce abinci ma ya canja, canja da ake nufi shine dawa da ka sani ita ce, shinkafa da ka sani ita ce, gero da ka sani shine, wake da ka sani shine, amma wato ingancinsa, nagartarsa
0: ta ragu.
1: Me yasa ta ragu? Saboda an zo da abubuwan da ake haɗawa a bada ya samu gudunmawar fitowa ya girma, shi ma ingancinsa ya ragu. Taki ne misali, duk lokacin da ake maganar taki na zamani kai ka san ba za ka haɗa ingancinsa da taki irin na iyaye da kakanni ba. To tun da haka ne in har abin da muke ci zai canja, sannan muka zo maganar tarbiyya, kowa ya yarda cewa tarbiyya ta canja, biyayya da iyaye ƴaƴa suke iyaye da irin umarni da iyaye suke bawa a baya sun sha bamban da irin yanzu yadda yake. Yanzu so ake ma kai mai da ɗanka ya zama abokinka, kar ma ka takura yi wajen yi masa faɗa saboda ka hankalinsa ya zama yana yawan samun ɓacin rai, daga baya kai ma sai ya zo ya zama abokin rigimarka. To saboda haka tsari na auratayya sai ya zama yanzu yana da buƙatar shi ma a iyaye sa ido su kula su ga ta ina ya kamata a fara. Shin za ka ɗauki yarinya ka je ka kai yarinya ƙaramar gidan miji ne irin wannan halaye namu na mazan yanzu da haƙurin ma ya mana ƙaranci, ko kuma za ka bari yarinya ta yi hankali, in ta yi hankali ta samu gogewa a jikin mahaifiyarta, ta samu tarbiyyar da za ta je ta girmama mijinta, ta samu tarbiyyar da za ta je ta girmama iyayen mijinta, ta samu tarbiyyar da za ta je ta girmama abokan zamanta kafin ka aurar da ita, ta samu ingantaccen lafiyar da idan ta je ma Allah ya kawo juna biyu za ta iya ɗaukarsa wajen haihuwa ba a samu larura ba. To duk irin wannan abubuwan shi ne abin duba. Kowa ya yarda da cewa ƙarancin shekarun da ake aurar da ƴaƴa mata da in yanzu ka aurar da su to wajen haihuwa kadai sai abin da Allah ya yi, domin daman abincin da suke ci su samu inganci babu shi yanzu. So in an zo haihuwa komai zai iya faruwa, wannan kenan. A'a, ita kanta rayuwar zaman gidan mijin da me ta zo, wani irin mijin ta samu, mu'amala da ake mace da namiji kafin aure daban, mu'amala ta gidan aure, rayuwar gidan aure daban. Saboda idan yarinya ta zo karama ta zo ta kwaba wa mijin wani shirme, shi kuma ya zama shi ma dan zamani ne, sai kaga dandanan ana ta samun mace-macen aure. Amma daga lokacin da aka ce ita yarinyar ta kai wani gaba ta shekaru kamar 18 ta taƙaice ta yi karatu ta samu gogewa ta samu wata kilma tana da wata sana'a da ta fara yi a gida to in ta tafi gidan mijin dama ta samu abun ta samu wato tana da background tana da foundation that is to zona da mijinta yana da shi falilai hamdi ba shi da shi falilai hamdi dan rashin wani abu da na biyan bukata ba zai sa tafishin da har za a ji cewa zai ji cewa ta yi mabacin da zai ji cewa ya gaji da ita ba su lokaci ne na yanzu magana ta gaskiya komai sai an duba shi lokacin da ya kamata a aure da yarinya a shekara 12-13 gaskiyar magana an samu canji yanzu doya a sanje wannan lokacin
0: amma akwai wani abu da ake kallo shi ne kuma saurin lalacewar yara shi kuma aka kallo wannan wani shawara da ake ta
1: saurin lalacewa baka ji magana ta farko ba nace lokaci ne yanzu da iyaye suke bukatun kusantar ƴaƴansu nace har ma yanzu zamanin ya zo da wani abu uwa ta maida kanta kawar yarta da tabawa kawayenta ita ta fita su zai su musu ne abinda muke kira peer influence gwanda ta zama ita ce kawarta ta ta dinga sanar da ita abinda take bukatar sani ina fata ka gane ai barin yaran sa kaka shine yake kawo matsaloli iri ɗaya amma idan yarki ta san cewa kin zama kawarta ke ce abokin shawararta in ta dawo ga makaranta ta kila samin mata da za ku yi to in Allah ya yarda abinda ake tunani za a samu sauki ai da rashin sa idan iyaye da barin yariya ta tafi sakaka yawanci da talauci bu iyaz billahi wanda bai kamata ya zama ishu ba ta shi ke kawo wannan abubuwan ka saki yariya sakaka ka batta babu abinci ka batta babu sutura mai kyau ka yi tafiyarka ba ka da damuwa da ita ba ka san lokacin ma da ka fita ba ba ka san lokacin dawowarka ba ita uwar ita kanta abin da yake gamanta ya ishe ta ta tashi ta yi fit ita ma an bar yarinya dole ta tafi ta nema kanta tunda kan kawaye za ta fara in ta rashin sa ta fada hannun kawaye wanda ba ingantacce ba to sai abin da Allah ya yi na ta ka gani shi da ka aiki ne yanzu ja a wajen iyaye aiki ne ja a wajen iyaye
0: amma iyaye su kadai kuma har da al'umar unguwa da yan uwa da sauransu
1: ai ba ka bari na karasa ba aiki ne a wajen iyaye domin kusantar ƴaƴansu kasu basu da iya abokansu ko kawayensu wanda kullum muna faɗa idan kai wata ɗaya kana ba ɗanka labari kana jinsa a jiki in kai rashin sa'a ya fito ya samu abokinsa da ya damu da shi minti biyar ya canja ma wannan duk lissafin za ka ji ko yaro ne a jinsu kullum akwai wani wanda za ka ji yana yawan faɗa sunansa kowane yaro yana da wannan to wannan wanda yake faɗa sunansa idan ba Allah ya sa mutumin kirki ba ne duk ɗabi'un da yake zai iya koya wa yaro haka yarinya
0: ko ake a unguwarsu zai
1: ko da yaushe zama kuna zama da ƴaƴanku at least in kai ma ke shine kaje ka dawo ku zauna a waje daya a hira daga nan zaka dinga jin me yake fitowa daga bakin yara kowa akwai wanda zaka ji in dan ajinsa ne abokinsa ne na unguwa sai yayi maganarsa to kai kuma aikin ka shine ka san waye wannan ina fata shine ka san waye wannan ina fata ta
0: tarbiyyar gidansu amma akwai abu na shafi talauci da ake ganin wasu suna aurarwa ne da wannan so da talauci tun ce bai da gurin da zai ajiye ta gidan ba space bai yi ci da ita ba da sauransu da kai kawai sauri ki tafi
1: yanzu idan ka bi statistics ka bulli kididdiga da aka yi waɗanda suka aure da ƴaƴan nasu saboda talaucin su kuma suka je wajen mazajen su kuma mazajen rashin haƙuri ita ne bata gamsu bata iya bata koshi da tarbiyya ba da girkin za ta yi masa ma ya ci ya ji daɗi bata iya ba daidai da kullum da za ta yi masa ma ta ɗauke ma hankali bata iya ba daidai da maganganun da za ta yi masa ita yi masa ya fahimci cewa yanzu aure shi mai gida ne bata iya ba aure nawa ne ya mutu daga wancan daga wannan ƙididdigar da in an bi ta yanzu a iya ganewa ai ya kamata mu gane da fa haihuwar yuyuyu
0: gwara ɗaya ko kwara
1: saboda da kawai ka ɗauki yarinya ka aure da ita don kana sauri don baka da yadda za ka yi ta tafi shekara ɗaya ko wata ɗaya ko wata biyu ko wata biyar ko shekara ɗaya ko shekara biyu ta dama gida an canja mata sura daga me daga bujura ta koma bi bazawara duk wani balu da ka sani za ta ya sauka sai wata Allah ya za ta iya rigenin balu dinta to kaga ai saurin bi rana ba wata kila ma za ta da ta tawo da wani da ko ya ko ta to da biyu kaga ka ji tsoron it erka yanzu kuma an toma da wani kuma dole ta to da shi kuma dole gidanka za ta zo ko ba yadda za ka yi saboda al'umma ya kamata su sani komai yanzu sai ana bibiyarsa ana ganin menene abin da ya kamata domin me domin in kace abin da mutanen baya suka yi shi za ka yi yanzu gaskiyar magana ko ba ka ce ba gaskiyar magana
0: makalli mallam Hassan Sambo a cikin wannan shiri musamman masu aure keje muka tsaye shi ne da Nigeria Health Watch ka dukan nauyin kawo muku da ke tattauna musamman kamun shafar kungin kiwon lafiya da ci gaban al'umma da dai sauransu wanda a wannan rana kuka ji tattauna da muke na bayanai da shawarwari musamman na yin yadda iyaye kawata su tarbiyyantar da 'ya'yansu mata yadda zai kasance musamman an samu rayuwa mai kyau ta gobe da abubuwa makamantan haka me alfan na ilmantar da 'ya mace
1: to ai ko a addinin musulmi aka ce in ka ilmantar da yarinya daya to ka ilmantar da al'umma in ka tarbiyyantar da yarinya daya to ka tarbiyyantar da al'umma domin ita mace har kullun uwa ce tunda ko uwa ce ashe ilminta yana da tasiri in ka zo gida zaka tadda akwai mutum magidanci misali sai ka same shi professor ne misali kuma ka ga matarsa NCE tai amma yawancin karatun da ƴaƴan suke yi in sun dawo daga gida ko homework da ake bayarwa ko kaza ko kaza ko kaza ba da wannan ma ba uban suke yi ba kuma ko da ita ba malamin makaranta ba ce zaka shiga na ce ba professor tunda na ga ma zaka ga cewa ma shi academia yake misali malamin jami'a ne amma zaka ga ba shi da lokaci na zama su yi homework da ƴaƴan sa ba ko ake da samun wannan lokacin ba illa nadira saboda haka tarbiyya mace ta sami ilimi kamar yadda na gaya maka shi samun ilimi ai samun komai ne samun kula da tsafta ne samun shigar da zaki ke ma san me mijinki yake so ki masa ki iya abinci ki tsaftace muhallinki ki tsaftace kanki ki tsaftace wato yaran da Allah zai saki samu kin gane ki kula da tarbiyarsu ki iya mu'amala da abokansa da ƴan uwansa ka san ita kanta mu'amalar mutane ana samun sabani wani taka ga komai ta ne wa mijinta amma an yi rashin sa'a babu kyakkyawan mu'amala tsakaninta da ƴan uwansa ko da abokan zamanta misali idan ba ita kadai ce a gidan ba ko da makotanta to shi ma babu abin da baya haifarwa ina fata ka gane so ilimi a harka aure abu ne wanda yake ginshiki
0: wato in ta zo gidanka ba ta aure ba kamata ka ilmantar da ita
1: in ta zo ta damu musu aishi abinda muke faɗa kafin wata bakinan nan sun zama ta samu ilimi
0: mahaifi ya kawata ta karawa
1: ta karawa shi kuma mijin ya je sai ya ƙara sana'a amma kullum ina faɗa mutane mu mazan yanzu sai dai haƙuri ana samu yawanci in ka samu 40-60 amma wannan ɗabi'u ne na maza yanzu ba su fafe san ɗau wahalhalun wato yi wa mata wahala ba wanda ya kamata duk namiji ya gane cewa in ka dauro yar wani ka zo kai mata wahala in Allah da ke madirin da karar da aure da ita za a yi mata ita ma za a yi ƴarka to amma in sai mu ringa gudu muna gudun daga irin nauyin da Allah ya dora mana mu abin da muke so kawai yanzu mazan yanzu ka ci bagas an gama wahala da ita ta zo gidanka ta kamar da ita kamar wata wannan ka gane cewa ichi aure in Allah ya sa an yi shi ginshikin sa shine a zauna lafiya ta zama maka life partner ta zama mu cewa fa kai zo mu zauna ni da ke mu ma mu samu inda za su gaje mu har ko ai ko kai in fact ya kamata mutane su gane lokacin duk da aka ce wannan ita ce matarka to baka da sama da ita in ba Allah ya sa
0: mai kai kama an ce matar mutun
1: kabarinsa ita kuma a wajen mace ma ai ita mace in ta aure miji ita a duk duniya ma ba ta da sama da shi ko da iyayenta shi in namiji ne in yana da iyaye za a ce iyayensa sun fi matarsa domin ba zai iyayensa ba su ba shi umarni mata ta ba
0: su kawo shi duniya
1: amma shi ko a wajen mace ita ko iyayenta ne suka ba ta umarni idan mijin bai yarda da ya canja mata wannan umarnin shi ya kamata ta bi domin ba ce akai aljannaki tana kafarsa to ya kamata mutane mu maza kullum ina kira duk lokacin da program din wannan ina faɗa halayen maza ya kamata su canja mu ma mu sa tsoron Allah a cikin rayuwa.
0: Kafin mu je ga wayoyin masu sauraro, wani gudunmawa ita kuma hukuma gwamnati kenan kan wata su ma su taka dan ganin samun wannan nasara da abubuwan da yake fada da sauran su
1: ita gwamnati da mu babban aikin ta
0: shi wannan za su yi cewa garin su ba makaranta
1: to babban aikin gwamnati shine wayar da kai kuma ita makaranta shi fa ana magana ilimi ya kamata mu sani ba wai ilimi kawai lalle sai ilimin boko ne ilimi ba kuma a halin da muke ciki yanzu ma in ma ka dauka shi din ne to babu wani wuri da za a ce babu makaranta sai dai a ce tayi nisa to in ku nisa ne ni throughout ni gaba ɗaya rayuwata magudin ne arewa
0: ba ta makaranta kwana
1: ne ba makaranta kwana ma ne throughout saboda haka dama haka rayuwar take kuma ya kamata mu sani shi ilimi ba a zaman sa da dadi amma in Allah ya taimaka aka same shi bayan sa haske ne da farin ciki da jin dadi ina fata an gane wannan
0: masaru za mu dawo gare ku musamman don jin irin gudunmuwar da ku bayar inda za ku iya kiran mu akan lambar waya ta 0973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 7973 musamman da Hassan Sambu kan abin da shafi wadancan shawari da ya bayar na bukatar iyaye su tarbiyyantar da ƴaƴansu mata amma da maza musamman kafin lokacin aure a ba su ilimi bayan tarbiyya din a kula da su kuma a san wani za a ba ya zama yadda sun je gidan miji an samu nagartattu na nagartattun
1: a samu ingantaccen rayuwa
0: gaskiya ne amma fa duk wani abin da ke faɗa wanda ce ba ki shi yasa shekara biyar ma ta kai a yi mata aure saboda bawaki ta a ido ta girma bayan a ido
1: shekara 15
0: eh kware irin wannan ba
1: akwai halitta akwai wacin din ga girmanta za ta iya to ai za ga irin wannan ko a makarantar ma in kana ga makaranta a shekara 17 misali secondary school ko 18 ita za ga dandan Allah ya sa saboda girman jikin nata an yi promoting din ta kai kuma ka san dama akwai abin da ake cewa body chemistry in kina da babban jiki ai ko da haihuwa kika zo zaki akwai samun bambanci da masu irin ƴan mata masu ƴan ƙananan jikin nan kuma in dai Allah ya sa kika samu wannan ilimi kuma kina da wannan babban jiki to ai akwai sauki akan wato a ce yarinya irin ƴan masu ƙaramin jiki kuma ilimin bai yi sami ingantacce ba kuma kawai an zo an aurar da ke a amma Allah ya taimaka daman kira da bugarin jiki to a makarantar ma za ki ga cewa ba a barin ki a yi a ajin ko da shekarun ku daya amma kira da garin jiki za ga malaman makaranta suna da kokarin gane cewa to wannan saboda ta fitar da wasu alamomi na girma a jikinta sai a ɗauke ta daga ajin ƙananan yara sai a ga kai ta ajin da yake yanayin tsarin jikinta ya zo daidai da irin wannan ɗan ajin haka ake tafiyar da shi gaskiyar magana
0: ba
1: a bari gaskiya za ka ga sai wahala

0: rashin kulawar iyaye maza ga ƴaƴansu bata wasu maza ga har ma da ƴaƴa maza ba su damu da rayuwarsu ba daga Ayatullahi Abban Muhibbat daga Wudil
1: wato kullum muna ga ya mutane shi
0: barma da wannan kiran sai a dawo su ba assalamu alaikum ayyo muna da kace
1: shi wato kulawa da tarbiya gaba daya ta mai gidaje amma sai na ga maka yanzu wani karatu nace sai ga mutum professor ne ma a gida amma ya ki tsayawa ya bawa ƴaƴansa kulawa wajen koda homework ne aka ba shi a gida ba ko wanda yake zama yayi ba an dai bawa ƴaƴa matan isu wato iyayensu mata to wato rashin tsayawa ga duk wani mai gida don kulawa da tarbiyyar ƴaƴansa ko maza ko mata to wannan shine yake haifar da duk wata fitina da kake ganin tana faruwa kullun ina faɗa nayi project na shaye-shaye a bincike na sai da na gano wato shi shaye-shaye wani lokacin yana samu asali ne ma tun ma daga neman aure tun daga neman aure ma za a iya samun course na shaye-shayen yaro saboda mai saboda bai samu in an yi auren uwar ba ruwanta da uban uban ba ruwansa da uwar kawai aure ne aka yi shi bai damu da ita ba kuma ita ba ta samu da shi ba ya matsa shi ta take so shi yake son ya aure ta saboda wani ko tana da kyau ko wani abu ba ruwanta da shi zai zo ya aure ta a zo a gaban ƴaƴanta ba ta damu ba ta gaggaya mar irin magana da ta ga dama ka gane duk irin wani abu yana kawo lalacewar tarbiyyar yara to daga nan daga lokacin da aka ce tarbiyyar yara ta gurɓata to daga lokacin zaka ga saboda mai saboda uwar ta saba cin
0: saboda lokaci ga wannan kira assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
2: wallan barka da rana
0: to barka dai
2: ni lafiya
0: alhamdulillah
2: ya lamra
0: mun gode Allah muna jin kai tsaye
2: insha Allah ina malam fatan dale
0: na'am dai na amsa to
2: mutum yawanci abin da zai ja ka gani ba ta san mu in lalace mutum yawanci shin aikin ne
0: na'am
2: gaskiya ne sai da tsawo ya matashi amma ba shi da aikin yi kuma a unguwa akwai wanda sun yi karfi ba za su iya kai ko dan makotan su jawo shi wajen nema ba sannan ma yana jawo lalacewar samari
0: na'am to muna gode sosai akota Maryam Said take cewa fatar hayi tabbas iyaye sai mun sa'ido sosai wajen sauki duk wani nauyi da yake kan mu sako daga Maryam Said daga ƴan ganda assalamu alaikum
3: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam alaikum
3: malam bashir usman ran san sun ya hugu mata dani akan layin
0: to malam usman
3: to Allah bin da sa ta muku da alkhairi gaskiya malam yayi matukar kokari akwai amsar da baya wanda matasa sun dade suna buƙatar irin wannan amsar duba da duk lokacin da aka ce za a yi yarinya aure wasu sukan ce shekarun ta biskai wasu sukan ce za ba ta da girman jiki to wasu sukan kalubalanci cewa a dan me ba za a yi mata aure ba idan aikin banza ne za ta yi zuwa ta aikata alfasha amma dan me za a ce ba za a yi mata aure ba to kuma ga sha malam ya bada wani misali cewa a da ci maka abincin da ake ci da daban da na yanzu yanayin komai na da daban yake da na yanzu to da haka dan an ce da ana yi wa yara kanana aure yanzu in ba a yi musu ba to kamar yanda haka wancan bangaren abinci a ga canza to bangaren zamantakewa da rayuwar aure ma shi ma a ga yana canza wannan amsa ce mai kyau kuma muna tare da ku Allah abin da su kara daukaka sannan mutane a yi kokari wajen bin shawarwarin masana wannan shi a takaice Usman Alhassan sun yi an gwamnati da malam Bashir muna tare da ku
0: muna gode malam Usman ka ji ya karfafi bayaninka da yake salon mintin sakan 40 da wani abu ko akwai wani sako da ake da shi musamman na karshe
1: to sako dai iyaye sani ƴaƴa amana ce a wajensu su kuma ƴaƴa sani bin iyayensu su ma amana ce a wajensu so da haka kaga kenan ashe aiki ne Allah ya haɗawa kowa kuma kowa yana da buƙatar kowa a kusa da shi kuma ilimi shine gishirin zaman rayuwa iyaye su dalle su ba ƴaƴansu ilimi su ba su tarbiya domin da an yi magana ilimi ana bada a baka ilimi ne kuma a baka tarbiya shine yake zama ilimi mai inganci kuma a kula da yara da wasu ke mu'amala a kula da yara da mai dawa da wasu ke zuwa makaranta kuma yayi koriyo shi a bakin tsacin kalmar su aure kuma a daure iyaye su daure amma idan muka ce yanayin abubuwa ya canja yanayin tarbiya ya canja maza yanzu hakurin su rashin hakurin su yayi karfi matan kuma su ma ba su da
0: kusan ba lokaci mala san
1: Allah ya
0: ba su masa madin Najah Health Service shi mala san sambadin da aikin sabi ba shirke ta muka sanci wannan makon Allah ya da

0: ji daɗin abincin Wanga don babban dandano da ƙamshi.
1: Aboki na batir ina sora kashi ɗaya ƙari ina fatan kana da power bank.
2: Tushin ne fama da wannan wahalar. Ni ina amfani ne da Steckless Pack 50 babban batir 6700 mAh da zai shafe yini kana amfani da shi.
1: Kai wannan waya ta yi kyau sosai.
2: Kawo wayar cajin ka.
1: Wai tsaya. Waya kana iya cajin wata waya?
2: Eh mana. Wannan shi ake kira da reverse charging. Spark 50 na rike caji har tsawon kwanaki. Akwai ta dukkanin abintattun shagunan Techno dake kusa da ku.
3: A koda yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari yasa kullum bana rabuwa da Milo a gida
4: ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau
5: ina godiya da farin ciki kasancewar Milo an yi shi daga sinadari masu inganci kamar su dawa madara da koko shi yasa na tabbatar da yanda yake inganta lafiyar yara na tare da basu kuzari da safe
6: Milo Mai gida, zo ka ji yadda jaririn ke motsi a ciki na.
7: Inji? Lallai, da alama wannan na da ƙarfi sosai.
6: Eh mana, da wa kake gani zai yi kama?
7: Da ni mana.
6: A'a, da ni wannan zai yi kama.
7: To wanda zai zo bayan wannan zai yi kama da ke.
6: Tabbi. To har yaushe zan jira wancan ya zo?
8: Shin ko ka san kundin tsarin mulkin ƙasa? Ko ka san damar makin ka?

mita 93.1 Arewa Radio karfe 4:04 agogon GMT da kasar Ghana, agogon Nigeria, Niger, Kamaru da kasar Chadi karfe 5:04. Shirin dandalin magoya bayan kallon kafa yammacin wannan rana ta Laraba 20 ga watan Mayu shekarar 2026. Sunana ya e Chiko, ni ne zan jagoranci wannan shiri kai tsaye daga yanzu har zuwa lokacin da za a karkare shirin. Farawa daga nan gidajen har Kano, mu ji wasannin da ake fafatawa na sada zumunta. Alabashi mu tsallaka kasa, mu ji yadda mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Super Eagle ya fitar da jerin ƴan wasanni guda 24 wanda za su wakilci Najeriya a gasar cin kofin Unity Cup da za a fara a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a birnin London, da wasannin sada zumunci da Najeriya za ta yi guda 2, 1 da kasar Poland, 1 da kasar Portugal.

0: wai dan yana da nasara ba wancan ba wai dan wannan ba shi da nasara ba kawai saboda akwai wa'ansu abubuwa wa'inda suka shigo cikin kwallon kafa wa'inda su suke hana ta ta ci gaba especially munin bangaren arewacin Najeriya saboda abin da zaka yi duba akai kaman misali zamma da kungiyoyin mu na nan arewa kaman Kano Pilas mu su ne wacce zaka ce muduban mu duk wani mutum da yake arewacin Najeriya Kano Pilas yace muduban sa a kungiyance yawa to abin da zaka kalla ni ana watina nan ban ce wai na kowa ba a iya jihar Kano zaka ga cewa akwai police din da sun cancanta za su buga wannan gurin amma za a je a kawo wani daga wani waje kuma wallahi ba zai iya buga abin da dan jihar Kano zai buga ba
1: ku ana ku tunanin ko kuma ana gani
0: wannan gaskiya ne tunda a zahirin ai an yi ta nuna tunda akwai mai horarwa da ba zan kama sunan shi ba ai ya karbi Kano Pilas din ya rike ta da yaran gida idan ka cire yuga idan ka cire babawa feli ka cire galadima gola babu wani mutum da yake a cikin mutum 11 sa na farko da yake zubawa kuma sannan bako wanda zaka ce ka iya cewa wai in aka kalli kabilanci da ake nunawa koda suna da kabilanci na wannan dan arewa ne ko na wannan musulmi ne ko na wannan bahaushe ne ba za a bashi dama sosai ba in ka je kudanci to koda ya nuna wannan in ka kula zaka iya cewa geshuwa duwa ne kawai shi ma kuma dan asalin jihar Kano ne dan brigade ne to ne menene abin da aka gaza samu a wannan lokacin
1: kuna zargin cewar kamar akwai abubuwan da suke gudana yawanci tsakanin masu horarwa ne ko kuma hukumar gudanarwa
0: ai kaga da hukumar gudanarwa da masu horarwa gaskiya bakin su da saboda su da kancin kansu sun san place din da za su dauka sun san place din da ba za su dauka ba kuma ni idan da za su ringa duba kaman Man City gaskiya ni
1: Man City da ka tako ta kasar Ingila
0: misali zan bada da ita ita Man City ta kasar Ingila ka duba Guardiola wallahi Guardiola duk kaunarka da shi ko Guardiola shi ya haife ka in dai ba za ka taimake shi ba ba zai saka ba ba za ka yadda ba kuma wani abu a zo a shigo mai da shi cikin tun din wanda zai basa mai tafiya ba in ka kula cin shi wahala yake badawa sakamakon me shi
1: cancanta
0: yake dubawa amma munan in ka duba ba a duba cancanta kawai su suna duba wannan yaro na ne ko kuma wannan ga wanda ya kawo shi yaron mai gida na ne
1: wannan magana taka baya nuna cewar ka taba gwadawa ne watakila baka samu ba a wannan kungiyar
0: a ni na gwaggwada waje daban-daban
1: ha a wani suka sa shi
0: ha akwai Pilas din a ciki wanda yanzu kai da kace min wannan maganar kai da kanka ka sa an taba bani dama a Kano Pilas din amma ne daga ƙarshe ni har ga Allah na yi tunanin a wannan lokacin a mu ɗan jihar Kano kamar yadda aka yi magana za a ɗauke mu za a taimake mu wallahi za mu iya amma daga ƙarshe mutum kwaya ɗaya babu wanda aka ɗauka
1: a wannan lokacin
0: kaga abin
1: me ya jawo
0: yaudara abin ya jawo ya zama yaudara me zan ce ma ya zama yaudara ai ya kamata tunda kuka ce a yanzu ne lokacin da za ku ba 'yan gida dama su ma su zo su gwada to ya kamata a ce kun ba su wannan damar kamar yadda kuka yi alkawari har kuka ce cewar a zo a gwada din to amma abin da zaka duba zaka gani ni a nawa tunanin ma duk wani wanda yake yin bal a yanzu ko dan jihar Kano ko dan arewacin Najeriya ya kamata ya raba bal guda ya raba bal kaso biyu
1: kamar yaya
0: yawa ya rike sana'a da muhimmanci sosai da sosai 90% fiye da ballon
1: ma'ana kasuwanci
0: ko aiki ko menene sakamakon abin da yake faruwa zaka ga kamar yadda nema bayani mutum ko ya cancanta wallahi ba cancantar ake kallo ba wanda ya kawo shi ake kallo kuma zaka gani abin da yasa ni baka wannan misali da cewa mutum ya rike sana'a fiye da ballon kaso 90 cikin 100 bal sana'a ce tana yi yanzu kamar misali zan maka da irin su Alhassan Yusuf Alhassan su Ahmad Musa su da sauransu in na ce bal ba sana'a ba ce ba ni na isa in faɗi bal ba sana'a ba ce ba a gaban irin waɗannan mutanen wanda su shi ne suna da abin da ya fita ne to kamar misali haka ne kaga sana'a ce amma me yasa na ce mutum ya raba saboda ita gaskiya yaudar da take cikinta gaskiya tafi abin da ake samu cikin taiwa
1: a cikin kwalla
0: sosai ma kuwa saboda ai abin da zaka duba ita kwallon kafa da kake gani zaka je ka gama yawon ka buga can karshe zaka ga kuma mutum ya dawo din

0: burin da wallahi sai sun zama abin za sai sun zama kamar me
1: matsalar a iya nan ne jihar Kano ko kuma kana ganin tawatsu zuwa wasu jihohi
0: wallahi tawatsu gaba ɗaya ko ina da kasari
1: ina da ina wanda kaje ka tabbatar da idan ka irin wannan matsala
0: wa yanzu ka ganin ba guri ne wanda zan kama suna ba
1: eh dama
0: ina da aboki wanda a wiki yake wanda lajan ne na wiki wanda wannan hirar da muke da kai inda a ce yana sauraron Aliyu Ridu zai san da shi nake wallahi ya cancanta kome ake ya cancanta saboda har different team ya buga har a kasan nan ya buga different team har a Israel ya buga wannan ya buga team a Israel to amma abin da yake faruwa kaga shi yanzu wallahi Allah muna chatting da shi ma na rantsi da Allah tausayi ya bani ma wai yanzu wai ONC yake kama yake buga amma cewa sun horo da su furo muna hirar shi to kaga me zaka iya kallo anan ka fassara abin kuma yana san abar kuma an ki taimakon shi ba kuma taimakon shi akai kuma an aka dauke shi za a taimake shi taimakon zai zama kaso 70 ne su shi zai ba su 70 su zai ba shi 30 30 din da su ba shi ne sun dauke shi ne 70 din da su ba shi 70 din da zai ba su na taimakon da zai musu kila ba su iya kawo
1: wani babu matsala ce ta rauni ta sa wannan
0: abu babu wata matsala ta rauni wa matsala ce ma su a siyasance ka ji ma su a siyasance ne matsalar ne gidansa siyasa wanda yake gudun wanda da su ne a gudun suna ganin kamar shi ne babban yaron team din kamar shi ne captain ko wani abu da sauransu siyasa ta sa an canza management din to shi ma an canza da shi kuma yanzu kome zai wallahi in Messi zai zama ba za su maido shi ba
1: saboda siyasar
0: saboda siyasa kuma mu ma nan haka muke fama da ita haka duk sauran timatimai ake fama da ita zaka dinga gani irin wannan team to ai ko anan ko anan Kano Pilas ai akwai wanda kai ka riga ka san namu na gida wallahi sun fi bakin ba sai an gaya ma ba ka duba ba jihar Kano wallahi duk inda ka je arewacin Najeriya ko kasan nan wallahi in kana buga ball ma an san cewar dan Kano ne kai ko dan a dan arewa ne kai saboda ball din ta fita daban naturally an san ball muka iya ya rike su bai rabe ne yace to shi yace ku ya akwai wani Nafi Mario dan Samba sai yace da Nafi da ni da waye yace mu yi hakuri su yan club din su yi hakuri mu za mu buga masa midfield dan gaskiya midfield ta bahaushe ce baya ko gaba za a iya sa bai rabe za a iya sa in ya muri amma inda ana so a buga midfield a buga ball to a baro bahaushe shi da kansa fa yake faɗa haka to yanzu me zaka ce idan ka duba irin wannan mu muka sa she faɗa ko wanda ya sa she faɗa kuma ɗan uwansa yake faɗawa Yarbawa da Inyamurai su yake faɗawa haka
1: eh sunusa inda ka je murzale da kungiyoyi daban-daban akwai inda kake ganin ciwar ka cancanta ka buga wataƙila saboda rashin abinda zaka bayar kamar yadda wasu ake zargin cewa da yawa wasu ana neman ko kuɗi ko kuma wane ne ya turo ka ka sami irin wannan matsaloli
0: to gaskiya ni na samu irin wa'annan kalubalen hawaje uku wanda ɗaya yana daga ciki ma kai ka tura ne kuma baka san abin da ya faru ba in ba wannan tambayar da kai mun ma abin ya zo mun ba har zan iya in faɗa maka ba akwai na farko club EFCC da na buga sai da ne wata biyu a EFCC wallahi radda na zo zan yi signing wallahi radda na zo zan yi signing ni ne mutum na farko da chairman din team din ya fara kira in yi signing already nayi hoto nayi cover test nayi duk abin da ake na dau mutum na dauka mu 35 haka muke training har coach din ma yake magana cewar mu ya hakuri da salary sakamakon yanayin su masu team din sun ce mutum 25 suke so ya dauka shi kuma mutum dole ba zai iya aiki da mutum 25 ba sai mutanen da suka kai 35 ko 40 daga karshe shi da kansa coach din yake ce mun wai da Allah ka yi hakuri saboda chairman ya kira ka ya ce ka zo kai signing an duba ba lesson dinka ba waye kuma ya tambaye ka kai hoto ba kai hoto ba ni na sa aka cire sunanka saboda ka ce Rabi'u Baita ne turo ka to gaskiya ni ban masa Rabi'u Baitan ba ka yi hakuri ni na yadda zaka iya shi yasa har na rike ka to amma sakamakon muna da defensive midfield har guda hudu kuma guda uku ake da bukata kuma kai ka zo daga karshe shi yasa na ce maka ya hakuri amma na doma alƙawari half season insha Allah zan dawo
1: ka dawo
0: ka ji yadda muka yi da shi EFCC kenan sannan akwai Jigawa Golden Star Jigawa Golden Star akwai coach din su dan Kaduna.

0: bayan shekara 22 kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta zama zakara a gasar Premier League na shekarar 2025 zuwa 2026. Hakan ya biyo bayan 1-1 da aka tashi tsakanin Bournemouth da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City. Wannan sadaukarwa ce ga daukacin magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal na nan jihar Kano da ma Nigeria da kuma arewacin Nigeria gabaki daya. Bayan dogon lokaci da yawa, wasu magoya bayan Arsenal din ba su taba ganin irin wannan rana ba. Wasu ko ƴan alawo irin ta da ne wannan ba zai zama sabon abu ba a wajen su. Kuma tana magoya bayan Arsenal din na fatan daukar gasar zakaru na nahiyar Turai domin su hade bikin su domin a daren jiya Abba DDN yake ta kira na ya magana party na ce to ya saurara tunda akwai wasa idan Allah ya kai mu nan da kwanaki 10 Arsenal din za ta yi wasan karshe ita da kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain sai a jira a ga yadda wasan zai kaya kamar yadda kuka ana wace kungiya har yanzu ana neman daman ne ko kuma an hakura
1: aina yanzu ai na mai da dama ta kasuwa kacu kam gaba daya
0: an hakura da kwallon
1: na hakura da kwallo duba da kaga shi da ma yanayi na rayuwa
0: eh
1: yanda yake saboda ni gaskiya ina da sha'awar dan kwallo duk wanda aka ce yau wannan dan wasa ne yayi irin abun da nake so ni ina son player irin abun da nake so
0: irin abun da
1: saboda ni irin abun da nake so kuma nake yi a lokacin da ina kwallo gaskiya ko a gari na ko ba a gari na ba ko da trial naje ko da me zan je ni ba kwallo tare take kaina ba gaskiya sai na yi kokari na hada da wani abun tukunna
0: da kasuwanci misali
1: yawa shine ni abun da nake gani a ala a gari na a gari ko wanda dan
0: wasa to yanzu kana ganin hakura da kwallon kafa zuwa juya kasuwanci ya fiye maka
1: ai ba ni kade ba ai zuwa ɗan uwana da abokane na ma da duk wani mai suna saboda ita kanta kwallon nan abin da zaka duba na farko ma abin da zan ce maka iyayen mu ba sa so haka dai muke yi da dadi ba dadi
0: lallabawa
1: ake lallabawa ba tare da sun sani ba dan in bazan mance ba akwai wata rana mun da daga wannan training wani baban mu yake cewa wai me ne dole sai mun je training ko sai mun yi bal menene amfanin ta mu fada mai wai a tarihin Kano wanda muka taba jin an ba naira 5 saboda shi kaga bai san me ake yi me
0: kawai aikin banza ya dauke
1: yawa to yanzu ni sakamakon ajabal yanzu da ne gaskiya ni naga alfanun ma daina ta da
0: bayan ka hakura da kwallo
1: gaggawa ma ni sosai ma kuma ni ina yan baya irin kaman abokane na ko kannai
0: na masu murzale dar
1: masu yi a yanzu gaskiya ni
0: shawarar da kwallon
1: na'am shawarar da zan bada guda biyu ce na farko mutum ko zai kwallon ya hada da sana'a idan san samu nema mutum in san samu nema ya hakura da kwallon yayi sana'ar duba da in baka da mai gida ko ka san ba za ka iya bada kuɗi ba to kawai ka hakura
0: yanzu kai baka da na sanin hakura da kwallon kafan zuwa koma kasu
1: ai ni da na sanin kwallon ma da ne a baya nake
0: kake yi
1: zuwa
0: me yasa baka rungumi kasuwa ba tun farko
1: tun ada ba
0: to
1: duba da ai abin da zaka duba ni yanzu a cikin dan kankanin lokaci
0: da ka koma kasuwa
1: da na koma kasuwa na yi making abin da na rasa ko in ce abin da ban samu ba a shekara 20
0: a baya
1: wallahi
0: to
1: a lokaci dan kankanin lokaci dan kankanin lokaci wanda dududu bai kai shekara 2 ba to kaga kenan ni kaman zan iya cewa aya ce a kaina ni zan iya bada misali ko in bada labari tunda masu iya magana suka ce wai ruwan da ya dake ka shine
0: ruwa kwarai da gaske
1: kaga ni zan iya cewa barin bal din ni shi ya

0: shebal din amfani a gurina saboda gaskiya tsakani da Allah ita bal sana'a ce amma me mutun ya hada da wani abu ni barin ga ma ni kalubalen ma da yake tattare da bal wanda ma ni tun a lokacin da ina yinta wallahi ina kallon shi
1: menene dakiko minti daya ne ya rage mana menene kalubalen
0: yawa in ka samu kudin ma kai kwallon in ba Allah ne taimake ka kai investing ba ko kuma kana wani kasuwanci ko na ba wallahi ko miliyan nawa kada ka tara sai ka dawo karshe in baka sabu wallahi ka cinye su ka zama ba
1: rayuwar ta bayan kwallon kafa
0: eh wallahi sai ka dawo baka da komai wannan abin ka cinye shi sadda zaka ce bari in koma kasuwa dan ina da jari wallahi kasuwa ce a kasuwa zaka cinye jarin ya zama ba jarin ba abun nan
1: to muna godiya kai tsaye sunusu saboda lokaci yau da misalin karfe 8 a birnin Besiktas na kasar Turkiya za a fafata wasan karshe tsakanin Freiburg ta kasar Germany da kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa a gasar Europa kuma saboda lokaci amma kai tsaye idan ka garzaya shafin AA Chico official mun sa muku labaran kasuwanci na bangaren hada-hada ƴan wasanni da fatan za a yi mana afuwa dan kwara muna taya kamar na a madadin ka na magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal su dan zuru su abba DDN ga sunan ba su da yawa musamman ma wanda ya shigo jiya baba Fabregas suna da yawa magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal muna taya kumurna ba su da adadi kwarai da gaske an yi abin da ya kamata muna taya kumurna kwarai da gaske kuma abin da nake so in ga muku shine babu tsokana kada dan kun dauke gasar Premier League kuma ku rika yi mutane dan kira ba na san in ji ana yi wa wani dan kira a madadin ba irin duniyar wasanni karfe 10:30 zuwa karfe 11:00 wanda suka turo mana da sako da fatan za a yi mana afuwa an tuturo da sako da dama na taya kungiyar kwallon kafa ta Arsenal sai mu jone gobe da ku idan Allah ya kai mu ko kuma ranar Asabar 20 na musamman shine muke da lokaci mun bar ku lafiya.

0: Kivo 3-in-1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji daɗin ka. Gary
1: Mix. A koda yaushe yara na suna kokarin koyon karatu, guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari. Isa kullum bana rabuwa da Milo a gida.
2: Ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau.
3: Ina godiya da farin ciki kasancewar Milo. An yi shi daga sinadari masu inganci kamar su dawa, madara da koko. Shi yasa na tabbatar da yanda yake inganta lafiyar yara na tare da basu kuzari da safe.
4: Ko kadan matsalolin ciwon ido ba mai ta bane ko tsafi, mafiya yawanci kamuwa ake yi ko hatsari ko samun tangarda yayin haihuwa da kuma tsufa da dai sauransu. A guji amfani da wasu abubuwa masu illa kamar ruwan albasa, fitsari, ruwan nono, ruwan sukari, ruwan wani ganye da dai sauransu don magance ciwon ido. Mu guji yin maganin ido da kanmu, kar mu bata lokaci wajen neman kulawa da dace. Mu daina barin yara suna amfani da abubuwa masu kaifi ko tsini. Shirin nan da ya kamata kuma ya dace da kulawar lafiyar ido ya zo gare ku. Abin kayatarwa a wannan shirin shine

0: miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: ba? Mama Aisha, ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo da ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunƙulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.
4: Taskar Arewa.
5: Daga nan mita 93.1. Zo mun san alheri. Duk wanda ya mana alheri mu san alheri ne, yara za a koyar da su karatun Qur'ani su sauke su haddace. Amma da wani abu zai hada musu da malamin da ya koya musu karatun sai su karasa gurin yan sanda. Ya kamata mu komo wannan tabi'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam sanin alheri. To na ƙarshe shine mu zama mutane. Meye mutane shine shari'a ce take tafi da su, ba kara zuba ba. Yanzu da zamu taho nan, ba dan an samu waɗansu sun dage ba da sai mun tuna da awa ba mu karaso ba. Danja tana yi amma ba mai kallanta. Kowa kawai gaban kansa yake. Kai da ka kalli mutane ka tabbatar rayuwar dabbobi suke kawai. Babu wanda yake bin doka ko oda. Amma Malam Mu'azza Hadeja ya faɗi gaskiya ce in ka ga kallata bata, to mai binta ne ya sake ta. Masu mulki su suka yi sakaci, al'umma ta lalace. Jordan muka je sai da take mun ɗauko hotunansu. Tumaki a daji, yanda ka san taragun jirgi wala haka suke tafiya. Ba wacce take wuce ta gaba ta baya ta biyu na binta haka har ta ƙarshe. In wata ƙarshe in ba ta ga ta kusa da ita ta motsa ba za ta motsa. Wani gurin kuma jaki ne ke kiwon dabbobin sa masa a ƙararrawa. Za su dinga binsa a jerare ras. Dinda suka ji ƙara-ƙarar wannan za su yi nan su bi. Shi ka ga dabbobi suna kan ka'ida, mu ko mutane a Najeriya ba abin da muke. To saboda haka wayannan su ne abin da sihohin da nake mana.
6: Wannan muryar Farfesa Malam Umar Sani Fage ce.
7: Arewa. Daga nan mita 93.1 Arewa Radio.

0: su karara. Karamar hukumar karaye na daga cikin yankin da aka samu matsala, kamar yadda Honorable Ahmad Usainu Ungokuru ya shaida mana.
1: Mun sai kira muna ga yawa al'umma kararan gaskiya. Mutanen nan da aka tsayar a tsakanin karaye da rogo, jam'iyyar APC mutane ne marasa kwaliti, al'umma bayan suke yi ba. Idan kai duba da la'akari da abin da ya faru a ranar da aka yi zaben fidda gwani, to abin da muke ga al'umma mutanen karaye da rogo, to gaskiyar mu ta fara bayyana. Kamar shi kan majalisar tarayya, Sani Dankali yake kosaro, kana ganin yadda al'umma suka mai ca, banda ma dai muna kira a waya muna hana mutane, aka shi ma dan majalisar jaha. Yanzu idan ka tafi kamar yankin karamar hukumar Bauchi, ka duba ka ga yadda aka zaben fidda gwani na Bauchi. Yanzu wannan dan majalisar me za a ce masa, ai sai dai godiya, idan mutum yayi abu dan Allah ka faɗi yayi dan Allah, amma idan bai ba, to dole ne fa abin da ya shuka sai fa ya girbe.
0: To Honorable Ahmad, ba a ganin ba shi dan majalisar naku da kuke albaranta bai samu dama ba ne da zai aiwatar da irin wata aikace-aikace?
1: Wace irin dama ce bai samu ba? Ka je majalisar tarayya shekara hudu, a shekara uku a ta hudu, ke duk zai baka samu dama ba, ko sau ɗaya shugaban majalisa ba zai baka dama ba. Mutumin nan tun da ya je majalisa, ko sau ɗaya baka taɓa gani ya miƙe a majalisa ya ɗan motsin ɗaya ba. Ba zai aiki ba, ba zai zo ya zagaye al'umma ba, me al'umma suke buƙata, babu ruwansa tun da ya tattara ƙafafunsa ya ta, ko sau ɗaya ban ga ya shigo ƙarai ba.
0: To ba suna da wakilai ba?
1: To wakilan nasa ai su ko inda ba sa gaya musu abin da yake damun al'umma ƙaramar hukumar ƙarai. Idan ma suna zuwa suna gaya musu wakilai, suna ba wakilan nasu kuɗi su nusa raba wa al'umma, ko kuma suna ba su wasu abubuwa a kawo al'umma suna taushewa, to yau ga shi nan alhaki ya yi kukuyo ne. Tun yanzu sun fara girban abin da suka shuka.
0: Ko matasa daga yankin ƙaramar hukumar ƙarayen, ko kana daga cikin su masu kiraye-kirayen cewar a Honorable Sa'adu Abdullahi Tida suna ta cewa ya zo jagorance su a zauren majalisar dokoki ta jihar Kano.
1: Shin kana da yadda kuke canta kenan? Mu muna da gaske ai. Mu muka haƙura da takarar mu zamu tafi mu je mu mara masa baya. Ai mutum mai adali wannan. Ai jagora ne na ƙwarai wannan ai. Idan mutum yayi abin alkhairi ka faɗa, idan mutum bai abin alkhairi ba ka faɗa, ka faɗi tsakanin da Allah. Amma ai wannan Rabbul Sa'ad Abdullahi Ungokure dan Tida, ai jagora ne na ƙwarai. Shi ma dan majalisa ya jagora ne na ƙwarai. Shi ma dan majalisa ya ya karamar hukumar karaya, ai suna da mutunci da kima da za su ba al'umma hakuri su yi hakuri su dafa masa asiri. Amma da ya nuna ba za su iya ba, to shi ke nan sai zuciya suka ja baya, suka basa da waɗanda suke ba shawara, suka zara masa ido. Yanzu ga abin da ya gari ya yawa yana.
0: Yanzu kuna ganin shi Tida ɗin zai iya karawa da shi za a ɗan majalisar na yanzu?
1: Tuni ma yaushe, ai karfe 6:30 na safe, bakwai ba za ta yi ba, wani rubuta Sa'ad Abdullahi Ungokure ya kawo ɗan majalisar yana karamar hukumar karaya da izinin Allah.
0: Kiraye-kirayen da ake Honorable Sa'ad Abdullahi Tida ta sa dole muka taɓa alli da shi don jin shin ya amsa wannan kira ko kuwa ga dai Tida da ƙarin bayani.
2: Sakamakon kiraye-kiraye da muke ta samu daga gurare daban-daban, to mun yarda da amincewar mutane, ni ma amincewa da ke takara a majalisar jiha a ƙoƙarin jam'iyyar NDC na Amurka.
0: Kana ɗaya daga cikin na gaba-gaba a tafiyar shi ɗan majalisa ne ya ce a yanzu na jam'iyyar APC. Ba za a ce wata buƙata ka ce maka biya ba ka fita daga wancan tsarin?
2: A'a, ai mu ka san mutane ne masu amana, na ɗaya kenan. Ya zo ya ja mu mun shiga lungu da saƙo mun yi wa mutane alƙawarin rika, kuma alƙawarin nan guda ɗaya ba mu samu an cika ba. Yanzu duk inda muka shiga daga jifa ce daji in ci mu bin shi, to tun da su gani muna da amana da alƙawari. Suka ce to ya dace wannan alƙawari da muka ɗaukan musu, sun amince in zo in cika musu wannan alƙawari. Ni kuma na da ɗaukan wani insha Allah sai na ɗora a kan wannan alƙawari da yarda Allah.
0: Akwai wasu tare da aka wasu al'umma ƙaramar kuma ƙarayen musamman gidan Allah ya sa ya ka zama zaman ɗan majalisa mai wakiltar ƙarayen a zauren majalisa.
2: To mu ne muke da tsare-tsare da jami'ai na zama a kari. Insha Allah in dai matashi ne kai zaki da ɗan ƙaramar kuma ƙaraye. Duk wani mai mulki ya samu insha Allah sai ta zama abin kwatance a ƙaramar kuma ƙaraye. Saboda ci gaban da za mu kawo mata da kuma goyon bayan da muke samu gurin al'umma ba za mu zuba masa kafa ita ba. Duk wani mai siyasa sai ya zo yana kusance da karamar hukumar karaye. In Allah ya kaddara muka zama shugaban mu da insha Allah mu zai ga nasara. To karaye sai ta zama a kwatance ga kowanne local government a Najeriya.
0: akwai tarin matsaloli kamar yadda su al'umma karama kuma kara suke fada musamman a mazabu duba da halukan kula da wakilan al'umma suka musu shin kai dan karama kuma kara yene wa'annan matsalolin zaka shiga ciki domin ka magance musu
2: wannan matsaloli na karama kuma kara ne mutumin kara ne nan na taso iya yana da kakkani na kuma san mu ya matsala kara sakamakon shekara da shekaru insha Allah za mu kawo ci gaban da inda kara Allah ta'ala mai daraja ya ci gaba da jajircewa da riko amana da yake kuma sannan abin da yake ga mana kullun mu ga mutane masu amana kullun kiran mu yake mu ga mutane masu amana kuma mun an tsaya insha Allah babu baraka ji kunya ba mu kallon da kai da ke tafiya da mu insha Allah za ka ji dadin mu kuma muna maka fata alheri ubangiji Allah ƙara mu jagora lafiya da karfin gwiwa wannan tafiya ta mu ta tabbatiya
0: To fa masu sauraro a madadin matasan da suka dauki nauyin shirin har ya samu zuwa gare ku da kuma dan uwa abokin aiki da ya sarrafa shirin a na'ura Shafiu Abdullahi fa shekara ni Sani Abdullahi dan Balagurzo da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya sai kun sake ji na

0: tun daga nan Arewa Radio akan mita 93.4 a zangon FM. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare, kuma sannunmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na musamman da adidoyin da lokaci a ɗakin namu na shirye-shirye ma karbi bakwancin dattijo Alhaji Umar Idris Joda, wanda zan iya cewa ba bako bane. Lokaci bayan lokaci yakan shigo mukan tattauna tare da shi musamman game da halin da ake ciki a ƙasa baki ɗaya da ma arewacin ƙasar da ma jihar Kano. A madadin al'ummar da suke sauraron mu, mune ma barka da shigowa.
1: Assalamu alaikum. Na'asa.
0: Na'am. To kamar yadda na faɗa, duk sanda ka shigo mun san ba a rasa nasaba game da wani abu da aka hanga wanda ake so a yi wa mahukuntin nuni domin ganin an daidaita abubuwa ya zamana an tafi yadda ya kamata. Kai tsaye zan je gare kan ji a wannan rana da mai za a buɗe shirin.
1: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na farko ne mu Allah godiya da Allah ya ba mu ikon da mu ce wani abu a harkokin Najeriya. Na biyu ne mu Allah godiya da Allah ya kama lokaci da lafiya da zama lafiya. Na uku ina yabo ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi, Allah ya sa haka, amin.
0: Amin ya Allah.
1: Na farko ne wa jama'ar jihar Kano fatan alheri, gaisuwa da fatan alheri da abubuwan da ya faru na shari da wani abu, ma fatan Allah ya kiyaye mu gaba, Allah ya tsare, kuma Allah daidaita mana Najeriya, Allah daidaita mana Kano, Allah ya kawo mana zama lafiya da kwanciyar hankali.
0: Amin ya Allah.
1: Na farko abinda nake magana akan, ina magana ne akan arewa da Najeriya, domin ni a wuri na haggo bi hajjibi, ina magana ne abinda ya shafi arewa tukuna, domin ita arewa nan nake tunkaho kamun in magana Najeriya.
0: Wato dan saboda kanan ka fito shi yasa ka fi mai da hankali.
1: To ai nan na fito, nan nake gadara da shi, nan kuma nake tunkaho da shi, kuma nake magana ita Najeriya kanta, in banda samun wasu abubuwa, ai ita arewa ita ce Najeriya. Dalili shine har yanzu din dan arewa bai taba cewa ga wani bangaren shi bai yana na amadan Najeriya, amma wani bangare yana cewa ga bangaren sa, wani yana cewa ga bangaren sa, amma dai mu har yanzu a tunanin mu da fa'inta mu ne ɗan Najeriya. Dalili shine ba wani dan arewa da ya taba fitta cewa shi yana son ai wata kasa tashi, kaga dole mu alfahari da wannan. Na biyu mu muke da tarbiya da sanin ya kamata da ya kana. Na uku mu muka san ya kamata. Na hudu mu muke da ilimi da hankali da tunani da hangen nesa.
0: Wani zai ce anya babu san kai a wannan batutuwan naka.
1: To me na san kai a ciki abinda na faɗa din nan? Ai Bature ma da izo bai same mu tsirara, ko ya samu babu da aikin yi ba, ko kuma ya samu ba mu da shari'a, ko kuma da wasu al'adu ba. Ai mutumin da aka samu bai da wani aƙilla, bai da wata manufa, aka same shi aka koya mai wani abu, ai shi yake cewa ya abu. Amma mu ai dan arewa bai kamata a ce dan arewa ya nakasa ya zam halin da yake samu kansa a ciki ba. Ya kamata a ce mu rike wannan tarihin. To amma shi wannan abubuwan da yake tafiya shiri ne aka shirya wa arewa, kuma shirin ya shiryu, kuma daga arewa aka shirya, domin ita arewa ita ta hana arewan zama lafiya. Ba wani abu ne ya hana zama lafiya, abu uku ne. Na farko maganar addini, na biyu maganar kabilanci. To idan za mu tsaya akan wannan har abada ba za mu ci gaba, kuma Najeriya ba ta ci gaba, dole sai maganar kabilanci, maganar addini mu ajiye shi gefe, mu dauki Najeriya wane ne ke son Najeriya, bangaren kudu ko arewa ko yamma ko kirista ko musulmi ko ma mai bautar wanne ne, dai a ce maka mutum ne mai adalci, ya san kasar, ya san abin da yake
0: kusan,
1: shine gaskiyar labari.
0: A baya ka ce kamar Turawa sun zo sun tarar da yan arewa da addinin su da sana'o'insu da sauran abubuwa, kamar wani a wannan gabar zai ce me ja hankalin su yan arewa suka sauya daga abin da aka san su tun ainihi
1: abin da
0: arewa ko
1: wasu yan arewa ai su suka har arewa zama lafiya, su suka kawo wannan abu, suka kama ganin addini, wani ba kabila ta bace, wani ba yare ba ne, wanda yarbawa ba sa wannan, su ba maganar kabilanci suke ba, maganar kabilanci suke ba, maganar addini suke ba. Inyamurai ba maganar kabilanci suke ba, magana ce ta kuɗi. Mu arewa mu ne matsalar mu, muka rasa inda muke taltal batete. Mu ba maganar kuɗi ba, mu ba maganar addini ba, mu ba maganar siyasar ba. So haka dole sai mun cire wannan, mun cire hasada da bakin ciki. Na so ɗanka ɗana ne, ɗan makwabci na ɗana ne, ɗan wancan ɗana ne, ɗana ɗanka ne. in bamu sa wannan a zuciyar ba muka ce a wani dan waye wani waye kawo shi wannan kaza kaza sai mun cire wannan mun buwa ya cancanta waye yake da hankali da basira da ilimi ya kai matsayin da zai taimakawa kasar ko wani abu ya kamata mu goya masa ba shine gaskiyar labari amma idan dai zamu tsaya akan cewa ni kabila ta ni kaza kaza a wannan bara mu ci gaba dole sai mun dawo magana kabilanci mun aje magana addini mun aje waye zai fasa adalci
0: ba koma batu na game da abin da ya shafi jagorori musamman su jagororin arewan wanda a da kusan su suke jagoranta al'umma duk abin da za a yi za a gaske da su wani zai ce ina suke da har irin waɗannan matsaloli da kake ayyana suka billa
1: a wancan lokaci ai ba magana ce ta kuɗi ba magana ce ta mutunci da dacewa da cancanta waye zai iya waye za a tura wanda zai rike wani wuri kaza sai matsala ta shigo yanzu menene matsala ta shigo aka sa addini da gaba aka sa kuɗi gaba da kabilanci saboda haka idan za ka yi shugabanci za ka sa kuɗi kake so ba mutunci ba na farko na biyu na farko na biyu ya zamana kuma a'a ba bayan kuɗi ya zamana wasu akwai wasu abubuwa wanda yake kai kake yi mara kyau ai ita arewa idan za ta dawo kan hanyar da take irin da ai ina tunanin akwai shekara 30 ko 20 da suka wuce a kasar nan a arewa mutum an yi mutum ya ji an yi ji mutum a kasar nan mutum daya hada kuma ya ci nasara yanzu kuma hakan ba zai yiwu ba dalili shine yanzu aka sa na gama kuɗi aka sa a gaba ba mutunci ko kara ba ba dacewa ko abin da ya dace ba a'a muna tafiya ne kara zube ba mu da shugabanci ba mu da tsari kowa shugaba ne kowa dace kowa na gama gaskiya ba shugaba
0: ne kace ba shugabanci wani zai ce anya duba da ai akwai jagorori da ake gani a cikin al'umma duk unguwar da kaje a yadda aka taso zaka tara a gari akwai sarki akwai hakimi akwai dagaci akwai mai unguwa
1: an ba su dama
0: wace irin dama
1: ai ba a ba su dama ba
0: a wace irin dama
1: ai dama

0: kamata a basu ayan cire su daga tirken da suke. Tirken da suke shine a lokacin da suna shugabanci ne na adalci. Shugabanci suke wanda ya dace kuma har gobe hajjibi idan yau din nan za a maida wa sarakuna mukamin su irin na da suke da power da fada aji ai wannan abu ba za a yi shi ba amma tunda aka cire su aka maida su wasu gargajiya ka gane ko aka maida su karkashin kansiloli ko chairmomi ai daga nan ne suka lalace
1: amma ba ka ganin duniya ce ta sauya ba wai iya nan ba ko ina za ka kusan hakan ne al'adar da ake da ita tunda an samu sauye-sauye duk inda aka zo za ka sauye-sauyen kamar sun danne al'adadin da ake da su na baya baka ganin ci gaba ne yazo da irin wasu abubuwa
0: eh ci gaban mai hakari ja ba in dai haka za mu tafi cewa ci gaba muka tafi to mu ci ba yi ka mana ba ci gaba ai da an ba kamar na ga maka da an bar mu da al'adar mu shi bature kamar da yazo na ga maka bai tadda mu jahili ba bai tadda mu tsirara ba ya tadda mu da abun yi mu ya tadda mu mai ilimi ne masu hankali amma wannan tarihin na arewa da sarakuna da malamai shine ake san alumsa ai in bar an bar arewa da tarihin da take da shi da mutunci da kima da sanin ya kamata da kara da yakana wallahi tallahi da bamu kai halwe ki ciki ba to wannan abun muka bari muka sa kudi a gaba muka sa rahin dan wani ne wannan a wani ba dana bane wannan kaza kaza rena na gaba rahin biyayya rahin abubuwa saboda haka muka samu kanmu a ciki amma da Allah ya sa mun dora akan abun da aka samu da aka taho akan haka ai ba za mu samu kanmu a wannan matsayin ba
1: ina batu na malamai wanda suna daga cikin jagorori a cikin al'umma kamar su wace rawa suke takawa a taka mahangar
0: to
1: wurin sauye wasu abubuwa
0: ka san abinda ya kawo su malamai ai wani abun su suka kawo wasu matsalolin
1: me gyara a ce shi ya kawo matsala
0: ai akwai dalili na ai akan shi annabi da ya kira ai magana ne akan musulunci bai magana akan kungiya ba a yayi magana akan musulunci su ma malaman da tsayawa suka yi akan musulunci kawai suka kira ba akan kungiya ta ba ai da matsayin mu ramu kai haka ba me ya kawo haka ai da can lokacin da ba wannan kungiyoyin ana tafiya a hade ana ganin kiman malaman ana ganin mutuncin su ai ba zai yi ai a ce yau an shekara goma sha tara ana dasawa arewa wannan sharrin kuma a ce an dora akan haka ai ba a maganin saboda wallahi tallahi rahin baiwa malamai haƙin su ne da gatin da Allah ya basu da mutuncin da Allah ya basu
1: waye zai basu waye zai basu
0: waye ke bada an ba shugabanni ba su malamai
1: an yanzu an abin da za a
0: ga malamai da malamai da sarakuna an cire su an kai su wani matsayi wanda bai kamata ba wanda su ne jagoranci su ne ruhin duniya malamai da sarakuna su ne ruhin duniya idan da an bar su akan aqidar su suke yi to matsalar ta ga maka kungiyoyi suka wani matsala in yau aka ce kowa yana kira ne akan addinin musulunci kawai ba ruwanka da wannan kungiya ba a magana ce akan kai musulmi ne duk abin da ake magana zaka akan maganar musulmi ne to da sauki amma sai ka tadda misali a ce dan dariqa ko dan tijaniya ko dan qur'ani ko dan shi'a ko dan duk wannan shi ka wannan matsala yau in ana rigima dan izala
1: sai wannan kamar wani zai ce fuskanta ce kuma a cikin addini dama ba wai tun yanzu ba tsawon lokaci dama akwai wannan sabana
0: kowa ko bangaren da yake addini Allah bai ce Allah da ya isko manzo ai bai ce wannan ba Allah ya yi kira ne annabi ya yi kira ne akan addinin musulunci Allah bai ya yi kira ne akan kuri igiyata daya to haka duk inda an cire wannan an sawo akan gaskiya da adalci da hakan ba ta faru ba wannan shi ba da gaskiya
1: akwai batu na jagorori da ake da su musamman tunda batu kake na arewa arewa dole akwai jagorori da ake da su akwai irin kungiyoyi na dattawan arewa da sauransu a bazuninka na mai kishi ko wanda yake ganin kamar abubuwa sun sauya arewacin kasar kamar ka taba tuntuba su ko ka je kun zauna da su ko da shawara ce a ce irin ka bayar
0: to ai akwai dalili ai na ga maka ai matsayin da zaka kai ilimi daban hankali daban ilhama daban basira daban ka gane idan ba mu sa tunani muka sa waɗanda ya kamata mu sa a gaba ba ta ba za a ci gaba kuma ita kuma wannan ita kungiya da ake cewa ta dattawan arewa ko to ni a wurina na yadda akwai dattawan arewa amma wacce gudunmuwa suka bayani ne a matsayina na dacci da na kare mai mutunci idan dattawan ne ai ba zai yiwu a nan ji kana dattijo a unguwa ko a gari ka zo ka tadda ai aka kowa na faɗa ka kyale shi abin da ya gana ba fa dole ka tsawatar da shi
1: ma baka ganin wannan bangaren kamar su ma wasu daga cikin iyaye akwai tasu gudunmuwar wasu za ga san ƴaƴan ya sa kamar kaga yaro ya sauka daga kan layi ko irin tarbiyyar da ya kamata a ce ya samu kamar askwai da karanci irin waɗannan abubuwa
0: ai rahin jagoranci ne tun farko na ga maka ai da lokacin muka taso muna yara za a tara unguwa kamar mutum 10 ko 15 kowa su je gidan wannan ku je gidan wannan in an koshi shikenan gani ba a je ba sai gobe goma an hun tare ku je gidan wannan ku ci kuma a wannan lokaci ba za ka wuce kofar digacin ku da takalmi ba
1: me yasa
0: bare hakimi ko mai gari
1: saboda girman mamawa kenan
0: girman mamawa da mutuntawa su kuma a wannan lokacin duk abin da ya shafe ka zai cutar da kai ba su yadda ba dole su karo maka hakin ka to an zo an kwabe wannan an ce suna karkashin kansu ba ina za a tafi hakan haka ai ba zai yiwu a ce mutumin da yake da mutum wajen miliyan 10 ko 5 ko 20 yau kai din da kake local government ko wani abu kace wannan mutum yana karkashin ka ba
1: amma da abin da za a yi su jagororin musamman yan siyasa ai sukan yi kokari a sa iyayen kasa a cikin al'amarin
0: da ai nace maka ba abin da ya fara lalacewa a gaban mu yanzu abin ne za a arewa ko waye shugaban arewa a dattawa wanda zai ce
1: sai dai a ce shugabanni
0: to a misali ai ana maka tunda akwai shugabanni me ka magana da ta kuma ai in dai aka ce akwai shugabanni kaga magana da su ji babu shi kuma dattijo shi ke bada kowa in dai har aka ce ba ku da mutumin da zai zo ya ce abinda ake dinnan kar a yi kuma bai yi ta ba kuma a tsaya akan haka a goya masa baya ai tunda muka rasa wannan daga nan muka yi asara
1: to ya za ku tanta jagoranci na kamar waɗanda suka shuɗe ƴan mazan jiya waɗanda su irin su Saddauna da sauransu za ku tanta su musamman da irin wannan lokacin
0: da suka tafi kada ai da dawo yanzu zai ce gare ko lahira
1: me sa
0: saboda to ai a bakin cikin da zai gani in dai can lahira ba cikin azaba yake ba gare ko ma yafi kwanci hankali misali

0: tunda a cikin shugabanni kage mu wani kaza yana zuwa asibitin Najeriya kage mun mutumin shugaban arewa ko babban arewa wani babba arewa yana zuwa makarantar
1: sai a tambaya a ji me dalilin da yasa
0: to ai kuma kai za mu tambaya sai ka ba mu labari
1: wannan a dole akwai dalili karshen ta ko rashin ko gamsuwa ko wani abu yasa
0: to kuma ba gamsuwar kenan akwai jagoranci kuwa tunda zaka saka ya dadin saka na ma kai baka sa danka ba ya daidai ai ba daidai bane duk kuma wannan abu da an gaya maka ita Najeriya wallahi tallahi waɗanda suke cin amfanin Najeriya ba ma su kona Najeriya bane dalili a raji duk wata duniya ne maka tababba mahaukaci duk duniya babu wata ƙasa ni ya iya fahimta ta da sani na da Allah ya yi mata arzikin da ya yi wa Najeriya babu ita a duniya na farko duk nau'in abinci da ka shuka a Najeriya zai yi na biyu Allah ya ba mu koguna na uku Allah ya ba mu hasken rana na uku muna da ba mu dama-damai muna da teku muna da wurin sanyi muna da wurin zafi muna da gashi nan kuma duk nau'in abinci aka ce duk inda zaka ce kana noma abin da zaka ci a shekara ko a lokaci ai ka wuce wata lokaci da can kasar ba da noma da kiwo aka kiwata aka gina kasar ba zuwa man fetur aka su suka hau mai kuma suka lalata noma suka hana kiwo suka hana kasuwanci an talauta mutane kuma a zo a ce ana ba zai yi ba
1: kuma sauraro muna tare da Arewa Radio akan mita 93.1 Zangon FM da muke tattauna tare da Dattijo Alhaji Umar Idris Joda a cikin shiri na musamman inda muke tattauna batutuwa musamman ma abubuwan da suka shafi ƙasa baki da har yanzu dai a fannin na siyasa musamman a wannan gabar da ake tunkarar zabe kamar yadda kalamanka suke nunawa kamar ya za a samu sauyi a wasu abubuwa to wace irin shawara za a ba wasu kansu 'yan kasar musamman a wannan lokaci ma da kakar zaben take ƙara karatuwa
0: to na farko dai abin da zamu yi 'yan kasar shawara shine kowa ya kokari a ilimi
1: matakin farko
0: shine farko ilimi na biyu mu cire hasara da baƙin ciki na uku mu zaɓi cancanta da adalci wannan shine magana ta gaskiya na hudu kalmi mai siyasa banga ko kudi waye cancanta waye fi dacewa waye zai taimaka mana a ƙasa idan ya hau shine ta gaskiya yawa amma abin da nake magana akai yanzu misali in ka dauko kamar yanda ake tafiya akan APC da shauran jam'iyyu ni a yafa intata banga layin da za a kare Tinubu ba ko ba dauko layi ba
1: me yasa ka ce
0: akwai dalilai da yawa me yasa tunda aka kafa siyasa mu a arewa mu ta fudda mutun daya ba
1: an fitar mana
0: waye
1: ga marigayi tsohon shugaban kasa Muhammad Buhari
0: kawo shi abinda ya kawo shi bala'in da isa aka jefa kasar a ciki na wannan kashe-kashen dan haka mutane suka hakura suka yi shi ko ba haka bane yanzu kuma bala'in ya juya ya fi tunanin da ake yi
1: an ce ai an samu sauki in ka kwatanta yanzu abubuwan da suka faru a baya kamar da wannan lokaci kamar za ka iya cewa da sauki
0: to amma zan ke so da kiran ba kai da za ka dai ni da kun daura wani da ka gamu da za ka raka ne sai mutum ina daura wani a Sokoto
1: a to yan Sokoto nawa ne suke zuwa
0: a ni da ina daura wani a Sokoto da hemul sai ya samu
1: hemul lafiya lo mutane suke zuwa
0: za mu je
1: ai kai aka gayyata ba ni ba
0: kai a matsayi na zabi ne na ba karka ne ba sami haka alaji magana ta gaskiya arewa suka cutar da arewa
1: amma baka ganin su kamar jagorori ko aka ce mutum shine shugaba ba komai za a dora masa laifi ba al'umma mazauna su kansu akwai rawar da ya kamata a ce su taka yan gurin a ci akwai rawar da ya kamata su dinga taka domin ganin sun taimaki shi kansu wanda yake jagorantar al'umma da kuma su kansu kokari domin ganin sun kawo sauye-sauye na abubuwan da za su kawo musu cigaba da sauransu ba ka ganin wannan akwai matsaloli na wasu daga cikin mazauna kamar su suke abin nan ba a dora shi a gaban dai kamar
0: shi ne zai ce maka ba matsalar arewa arewa take kuma maganar shugaban kasa Muhammad Buhari ai maganar shugaban kasa Tinubu ka gane ko ai ni ban ganin laifin sa a wannan al'amari ko kadan dalili na da yawa na farko

0: ko kuka san matsalar kanku ku sa ku maganin matsalar ku ya dauko kudi ya baku ya siyo makamai ya baku ya dauko mukami ya baku maimakon ku taimaka masa ku taimaka kasar ku taimaka arewa ku kake tunun ba nan me zai muku
1: ba a ce dai aka kike ba ko sai da ko a ce gudun mo da koro da spita ka ba a ga su
0: ai kamar yadda nake ga maka in dai kullun akan haka zamu ta yi ba za a daina wannan ba amma kamar yadda nake so ne ba da gawara ni har yanzu har gobe ban yadda akan soja su tsare kasa ba ban yadda ba ina ba su shawara a shugaban kasa ya hakuri ya sa DSS ya sa yan sanda a gyara albashi ko ta sakar mata mara
1: inda albashin da ake barwa bai gamsar bane
0: fa na bai isa ba albashi ne yana 200,250 zai isa ai albashin alƙali ya kamata ya tashi daga ₦2,000,000,000,000,000
1: to fa
0: wannan sai magana gaskiya
1: a Najeriya
0: ya ƙwarai kuwa ai muna da arzikin da an huce wannan matsayin wallahi mun huce wannan matsayin muna da resources da yawa wanda ba san iyaka wasu ma ba a fara tono su ba a haye zama da yawa ba a fara tono su ba ta maka da muka ko akan betin da aka dogara wallahi tallahi albashi ya kamata a gyara shi da alƙalai da yan sanda da DSS da yan da sojoji kowa albashi a wadace da gida da makaranta su sojoji su kuma bariki yan sanda da DSS a sakar musu kuɗi sun san kowa sun san ɗan kowa kuma a sarakuna kamar yadda ke faɗa ƙara musu mukami a basu kamar yadda suke da sun san ɗan kowa sun san kowa sun san mai laifi sun san mara laifi
1: amma ba
0: haka yan sanda sun san mai laifi sun san mara laifi
1: yanzu wanda aka
0: sai sun san mai laifi sun san mara laifi sai haka soja baka tura shi kawo mai laifi kuma za a ce yau an yi ta'addanci sai an ta'addanci za a bi mutum ba a'a kamar ayin ake kamawa kuma an ce saboda Allah da annabi Allah tura soja yau kullun ana mistake ana kashe kullun ana bambin wusare a ce an jefa bam a wuri kaza an yi mistake an jefa wajen 14 a kai kuma a yawancin Najeriya bai isa ba a kullun ci koyan mace saboda haka ni ban yadda da wannan ba a ce da soja a cikin wannan tsarin
1: to ina ga nan gaba za mu ba masu sauraro dama bari mu dan numba samu bai shedan sharuwa alabashi idan mun da sai mu dora
2: sun mai yasa mai dukiya ya rike ta kam kuma

0: To barkanmu da dawa kusan muna tattauna ne tare da Alhaji Umar Idris Joda ɗaya daga cikin dattijai wanda yake ba da shawarwari musamman game da halin da aka tsinci kai da hanyoyin da ya kamata bi domin ganin an magance kusan a dai fannin abin da ya shafi siyasa za a iya cewa wannan lokacin kamar akwai wani abu da ake cewa kamar ba a taba gani ba a siyasance mafi yawanci in ka kalli gwamnonin Najeriya kamar sun haɗe kusan a jam'iyya guda kamar a mazauninka na dattijo wanda aka jima ana gwagwarmaya an taɓa tsintar kai musamman a irin wannan yanayi a ga jam'iyya guda ɗaya kamar ita ce wacce ta mamaye abu kuma in an taɓa hakan kamar a wani lokaci ne misali
1: to an kusa a kwatanta irin wannan a lokacin NPN to amma shi ma ba a kai ga wannan matsayin ba ɗaya kenan na biyu shi shugaban ƙasa mai girma Bola Ahmed Tinubu shi ɗan siyasa ne kuma siyasa yake kuma saboda haka duk tsarin zai kawo a siyasance shi tsarin zai kawo alji ba shi da wani tsari wanda yake na wuce siyasa saboda haka idan kana
0: cikin tunda anan yayi fice
1: tunda an yi fice saboda haka kuma tsarin sa shine kike ganin yake sanya mai da kasar jam'iyya ɗaya amma ni a wurin hakan bai dace ba ya kamata a fice a siyasa an bai ɗan adawa ko da gwamnoni biyu ko uku suna can ɓangaren biyu ko uku suna can ɓangaren
0: amma wacce maganar taka da ka faɗa na cewa ɗan siyasa ne ya san siyasa ba ka ganin tunda kowane ɗan siyasa burinsa ya zamana a ce kowa ma na sani ba ka ganin waɗannan ɗin dabaran aka yi amfani da su ko ake amfani da su
1: da hakan to amma ina ganin hakan kuma sai a kuma zargi ya shigo ciki idan abin yayi yawa ai zargi zai shigo idan abin bai yawa ba a tafi a daidai ai dan siyasar ta mana kowa ya taho ya zama wajenka to kuma wai zai gama gaskiya wai zai ce ka yi daidai ko baka daidai ba so haka ai a bar mutane kowa ya faɗa albarka bani bakinsa inda kai kuskure a nan ma kai kuskure sai ka gyara inda kai daidai sai a ce kai daidai sai a kai ka ɗora so haka idan aka rasa mai cewa a nan ba a yi daidai ba nan an yi daidai to ai ba za a ci gaba ba
0: aka rasa yan hamayya
1: aka rasa yan hamayya ina ganin abun ba zai armashi da ake so
0: kamar ya za a kwatanta ita wannan gwamnati ta shugaba Bola Tinubu da gwamnatin marigayi shugaban kasa Muhammadu Buhari kamar ya za a kwatanta gwamnatin ta bangaren cigaba da raya kasa
1: to ai akwai bambanci da yawa wato shi Muhammadu Buhari wato ya duk abin da ana tafiya ne akan rahin me za a yi wa kasa sai shi Buhari da ya zo sai ya fike akan tsaro shi tsaro bai muhimmanci amma akwai bambanci da kaga ai da ya zo mu a arewa a ɓangaren magana ai cutar da mu yayi musamman rufe boda wanda bai kamata ba dalili na shi ne ai tun da dai yana fita turai ba rufe boda za a yi ba sai a siyo satellite wanda za a kafa a boda duk mota da su ɗauko wani makami ko wani kayan mugunta ko kayan maye tana zuwa za a kama ta a yi season ɗinta wanda ya siyo kayan sa ɗan kasuwa a bashi wuce abin da ya kamata kenan ba rufe ya kamata yi ba wannan shi ma na gaskiya
0: to shi kuma wannan ta wani bangare ka ga kamar an fi mai da hankali ita wannan gwamnatin
1: mai ita wannan gwamnati ai ta fi mai da hankali ne akan tara haraji da kuɗi kuma mulki ba zai ce da kuɗi kaga ko bambanci
0: kamar ayyukan raya kasa wanne za a iya cewa aka fi gani a kasa
1: to ai ka san na gaya maka shi aikin nan tun da akwai rahin zama lafiya a wasu wurare duk abin da za a idan ba zama lafiya ba za a gaishe ba duk abin da za a in ba zama lafiya ba za a gaishe ba abin da yake faruwa a Sokoto Kaduna Zamfara Maiduguri Yobe duk ya
0: haɗaka ta ADC wanda ake ganin kamar a yanzu ita ce babbar jam'iyyar hamayya a ƙasa banda ita akwai sabuwar jam'iyyar ta NDC wadda su kwankwasa suke ciki kamar kana kallon ƙarfin su ya kai ko za su iya gwabza da ita gwamnati mai ci yanzu
1: ita ADC za ta iya gwabza da mai ci yanzu
0: me yasa
1: saboda akwai dalili akwai dukkan su tare suna da ƴan siyasa a cikin su amma me zai hana su cin nasara cin rahin haɗin kai
0: ai yanzu har yanzu akwai hadin kai ko akwai wani rikici da suke fama da
1: to ko ba ai magana ita ce ai daga cikin su waye ficcancinta a shugabancin kasa ai akan matsalar inda za a samu matsala wajen shugabancin kasa
0: kusan zaka ji ba wani maneman da yawa kusan zaka ji Atiku ne kamar yadda suke fada amma dai da akwai wasu a gaba ta bi wani PDP
1: to ni inda zai je bi shawara ta ya hakure sa wani a gaba ya zama uba
0: me yasa
1: ya shekarun sun ja sun karshe 80 ya hakure ma ya kamata a tsira matasa
0: to dan shekara 80 din shi wanda indai mutun yana da gogewar da zai iya kawo sauye sauye ai kamar ba laifi bane
1: wato gwani ya ce ga dan shekara 80 ga tsotsa yasa ya tafi kawai kare dan shekara 50-60
0: ta yi mafi yawanci yazo kusan shugabancin kakalla sai ga kusan waɗanda shekaran nasu suka tafi su ne suke jagoranta
1: ai canji ake so ai da can waɗanda shekara 50-60 ɗan wanda suka shugabanci kasar gaba ɗaya shekara 30-20 da wanda ya kai shekara 40 duka waɗanda suke manyan a yanzu ba wanda ya kai shekara 40
0: waɗanda suka shuɗe
1: kwarai kuwa irin su Yakubu Gawa Stewart da Juma su Murtala dinka bale dukkan su banda kai 40 amma sun seta kasar kuma setin da har yanzu ba aka irin su ba sun gina kasar har yanzu ba a gina kamar su ba saboda haka shine magana ta gaskiya a jarba matasa a ciki a gani
0: kamar makallin jami'ai su kwankwaso

0: NDC wacce Peter Obi shi yake musu takara su kuma ya kalli tafiyar ta su
1: a to na ta su ani ban yarda da su ba
0: kamar yaya kenan
1: eh ni ban yarda da su ba
0: ba yan siyasa bane ko ba ga za su kai labari ba
1: ni a wuri na bai za ka dauko Peter Obi ka gaya mun in zabe shi arewa gaya mun mutumin da yayi gwamna a jihar sa yace kai dan arewa sai kai taska maka la a wuyan ka kai shiga casa shi zai zo shi gobe kasa
0: a nan aka ce wasu abubuwa ne kawai ya fadar ake yi amma ba haka bane
1: yar fa ake masa akwai dalilin yin a matsayin shi na shugaban a matsayin shi na dan Najeriya
0: amma wanda suka hada alaka da shi din kwankwason shi yayi gwamna Kano an ga irin road da ya taka sai ake ganin haduwar za a kawo soyayya daban-daban
1: to ai baka ji an ce magoya ba mai ake ce musu ai ko sun zaki kira su su dalili alaji waye fara katalauci a local government ya fara rike local government ya rike kudin ta ya hana su mai dalili yanda jiha take ake bata grant din ta haka local government take ake bata grant din ta da ya saki wannan kudin shekara 20 da wannan talaucin da ake ciki da wannan kashe-kashen da ba a yi shi ba ai babu abin da ya jaba lai irin local government kudin ta shi me zai ce mutane
0: maka
1: rike local government kudin ta kuma ka zo ka ce zakai mai zakai a yanzu ne a wuri na banga
0: ayyukan mana ayyuka
1: ayyuka ai ka bar local government da kudin ta shi magana ta gaskiya ai shake local government ba abin da ya kawo bala'i tashin hankali da wannan local government kudin ta duk abin da zai min ni anan ba zai burge ni ba so haka nake yewa mana shekaru shine gaskiyar labari
0: me yasa kake ba mana
1: saboda sakin local government duk kuma wanda ka gaya mutum daya ko kansila ko chairman ko commissioner ko sarki ko malamai ko da mamajin ma wanda yazo ya complete akan mana shekaru ga mutum daya tak
0: shi lokacin malam shekaru kamar ana ganin al'umma aka gina amma kamar wasu suna ganin ba a gina gari ba shi kuma lokacin kwankwasa sai wasu suke ganin an gina gari ba an gina gani akwai ayyuka wanda har yanzu al'umma suna mu
1: to bari tambaye ka da gina gari da gina jama'a wanda yafi alheri wanda ka zaba
0: akwai wanda yana da muhimmanci
1: a ni tambaya a cikin dai da gina gari
0: eh shine zan ba da jama'a
1: wanne yafi ka a cikin dai ake son ka dauka
0: idan
1: ai ba za ka hada su ba kar ka mu wayo
0: ba wayo zan ma ba
1: Allah zuwa ina son ka dauki dai tsakanin gina jama'a da gina gari a wurin ka wafi ya kamata ka dauka
0: ni in kace dubi zan fara
1: ai wani an taba haka
0: ai akwai ina da dalili
1: to dalilin fari
0: dalili da shine idan ka gina gari waɗanda suke garin za su amfana gina garin su za su kawata garin su za su
1: ci rike abubuwa ai komai gina jama'a ya fi komai shine pes in ka gina mutum ya fi ka gina gari
0: amma ba ka ganin wani ka bashi kuɗi yanzu da ka bashi kuɗin da ya fita zai je ya kashe
1: ai da ka gobe wai da kuɗi garin ko abin da zai mu kuɗi
0: to abin da aka dinga yake ne lokacin malam shekaru
1: yes a baka gane ba abin da yake nufi haƙin local government ambata suna da kansila na ayyuka da waye waye duka ana bashi kuɗin sa ayyukan dan kwalbati ne dan gina masallaci ne waye waye a ce dan assistant ne da 10,000 wannan talaucin da kakana kai mutane su yi wa gari da ba a yi shi ba shine gaskiyar labari
0: ta ai yanzu ma kamar ana yi tunda za ka ga di chairman ya gyara kwalabati an yi abubuwa da sauransu
1: to ai zuwa abbare da can ai ba ai zuwa abbare dawo ake yin wani abubuwan yanzu
0: amma ko lokacin ganduja an yi ana ganin yadda shugabannin kananan hukumomin su ka dinga gudanar da ayyuka da sauransu
1: to bayan su kuwa ai kaga muna ai muna magana ne akan
0: asali ko a lokacin kwankwason
1: ai muna magana ne akan sanadin abu ai duk abu ana magana sanadi ko haka bane ko wannan kashe-kashe da ake arewa ai akwai sanadi sanadin ne har yanzu mutane ba su san shi ba in kuma sun san shi idan baka san sanadin abu ba ba za ka yi maganin sa ba waɗanda suka san abun kuma ai kiya ba su dama waɗanda ba su san sanadin ba su aka bai dama haka abu zai kare ba
0: makali ko kuma in ce mun taba tattauna tare da kai a baya ban mada abin da ya shafi haɗin kai kusan musamman a nan jihar Kano kace kai da za a hada jagororin nan na siyasa manya waɗanda suka yi gwamna wuri guda da ba karamin ci gaba za a kawo Kano ba to za a iya cewa annan gabar kusan an hadu tunda yanzu ga Malam Ibrahim Shekaru ga shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje ga shi kuma gwamna mai ci a yanzu za a iya cewa ga sun hadu kusan cikin inuwa guda daya
1: me yasa kuka sabai tawo
0: ba a ai idan ma kamar wasu suna ga ai abu ne mai wahala
1: ai hadin kai aka ce

0: ito ai yanzu waɗannan guda biyun ko guda ukun da suka hade guri guda akwai wasu abubuwa da kake ganin jihar Kano
1: za ta samu na sabo ba za su ba da gudunmuwa 200
0: ta wace fuska
1: ta fuskoki da yawa tunda akwai na farko kowannen su mai ilimi ne kowannen su mai son ci gaban jihar Kano ne saka duk wanda aka sa a gaba zai jawo Kano alherin da ba za ta manta da shi ba
0: malam shekaru da ya da jam'iyyar APC kamar wanda bai ji madawa cikin jam'iyyar ba tunani ya samu tikiti na takarar sanatan Kano ta tsakiya wanda ana ganin a baya ya taba rike wannan kujera wasu na ganin kamar bai yi wani abin a zo a gani ba yanzu ma gashi an kara bashi duk da a cikin jam'iyyar ta APC akwai waɗanda tsawon lokaci su suke rike da jam'iyya kuma a wannan lokacin da malam ya zo sai aka bayi tikiti ba a basu ba sai suke ganin kamar ba ai adalci ban sani ba kai ya kakkalle shi wancan mataki da jam'iyya ta dauka da kuma wancan tsagin da suke ganin su kuma kamar ba ai masa adalci
1: ni na goyi bayan bayi tikiti 200 dalili na kwaya uku ne na farko na ga maka a tsari na siyasa a nan jihar Kano in ka ga ba a zaɓi malam shekaru ba sai zai masa butici
0: na siyasa
1: dalili na shi ne na gaya maka lokacin da ya rike gwamna ya yi abinda duka ake bukata a siyasance ba wanda aka danewa haƙinsa sun haka mai ake so ga shugabanci wanda aka ba shi amanar jama'a ya rike amanar ne tafi da ita danda ta dace ya yi kuma lokacin malam shekaru da isar ta ayyai abubuwa da yawa wani ba shi irin ba dan dai abin ya wuce
0: wasu ka cewa har mafi ba abin da yayi a sanatan kamar yadda suke fada
1: to ko wanda yace ai gada mai kusun bi shi da ya samu sanatan mai yayi ai ba shi gada ya sanatan ba ai ko wanda yake sanata yake cewa gada mai kusun bi shi da yazo yayi sanatan shekara uku yake cewa Buhari ba ai masa komai ba shi mai yayi
0: da yawa suna ganin ma irin wannan kujerin bai kamata ma a dinga dauka ana ba tsofaffin gwamnati ba a ranga ba masu jini a jika
1: sai
0: kuma gashi yanzu ka ce kana
1: sai a gyara constitution kenan in an gyara constitution shine an ce gwamnati tsaya gwamnati kai shekara 8 ke tafi magana a baka sanata ba ta taso ba ka bari an kafa gwamnati a baka minista ko MD ko wani abu wannan shi ma na gaskiya amma duk wanda yayi gwamnati masa kuci zai yi wannan shi ma na gaskiya a cire wannan a gyara constitution gwamna in kai shi gwamna shekara 8 mu duka samu al'amfanan an kafa gwamnati a baka minista ko MD ko na gwamnati ta da yawa
0: MD
1: shi kuma man gwamna shi kuma sanata duk inda ka samu yara ɗan shekara 30 40 50 shi ne magana gaskiya zuba yara a gani amma kuma
0: in ka ba
1: shekara 20 30 50 me amfani sa
0: in ka ba yara kamar dama ba ka ganin ba lalle ka samu abin da
1: ai na ce maka wanda suka riƙe kasar shekara 40 50 wallahi duk ɗan shekara 30 40 ne sun gina kasar kuma har yanzu ba a gina irin nasu ba
0: madankali batu na matasa musamman a wannan lokaci akwai abin da yake cewa al'umma tuwa ƙwarya musamman game da abin da ya shafi rigingimu na fadace-fadacen daba da dai sauransu wani jan hankali ake da shi musamman ga su kansu ma matasan farko sannan makalli bangaren iyaye sannan kuma jagorori 'yan siyasa tunda kowa kamar akwai nasa nawe mu fara da bangaren matasa
1: to na farko dai a maganan fadace-fadace da yake na daba ina kira 'yan siyasa su daina jan yara suna ruda su suna ba su ƙwayoyi tunda babu 'ya'yansu a ciki wanda bai kamata ba kowa yana da ba zai yi ka ɓoye ɗanka ka ɗauko ɗan wani ka ba shi ƙwaya ya zo yana kashe-kashe ba ya kamata a daina su kuma sarakuna ya kamata su dinga tsawatarwa malamai su tsawatar ya zama su iyaye suna da haƙi akan lura da 'ya'yansu ko abokan 'ya'yansu kuma a tabbatar da yara suna zuwa makaranta amma ka a bar yara rahin ilimi ya ja mana wannan bala'i
0: haƙƙin waye na cewa lallai sai a je makaranta
1: da haƙƙin gwamnati ai gwamnati ita kamata ta karanta da 'ya'ya
0: tana karantarwa tun daga makarantun misali ana da su
1: haƙƙin gwamnati ne ita abinda gwamnati ya kamata ta yi ta karantar ta sa doka da oda tana aiki shi ma na gaskiya hakunci ya zo kan kowa in dai ka yi laifi a hakuntaka ainihin hakunci yakan kawo wani matsala sai haka duk wanda aka tabbatar mai laifi ne a hakunta shi a daina aje mutane shekara 3 shekara 10 shekara 20 yana jira shari'a ya kamata wannan a daina gononi su in gabi suna ga me yake tafiya a jihohin su na shari'u wanda suke ba lalle bane ba

0: dole bane a sake su bashi na 1000 a sake mutane fada ne aka bane yanda ba a sake su a tabbatar da an samu tsaro da kwanciyar hankali
1: akwai batu na maslaha wurin fita yan takarkado musamman a cikin jami'ar APC kamar shi gwamna ya gana da wasu daga cikin waɗanda ba su samu tikiti ba a wasu bangaren kuma an yi abin nan na alhaji bayan alhaji ajiya bayan ajiya abinda aka fi sani da kato bayan kato wasu bangaren kamar an dan sami nasara a wasu bangaren kuma kamar an samu akasin haka ban sanya aka lokacin kokari da shi gwamnati yayi na maslaha da kuma wasu guraren da dole sai aka yi wancan zaben aka kalla abin ba
0: ita maslaha a siyasance dama a duniya kamar take na ai idan ba ai maslaha ba a tafawcin zabe wannan shi da damar da abinda dokar jam'iyya take ko ai maslaha ko a tafawcin zabe kato bayan kato ai yajidi kuma halinka ai shi zai nuna ga yanda kake baiwa ka fadi ko ka zo ka saka ta da rigima zabe idan za a yi shi kato bayan kato ka fadi ka fadi in ka ci ka ci shi ma yana gaskiya
1: kamar wasu an yi zargin cewa kujerin kamar daga can sama kawai umarni aka bayar aka cewa na ba shi takara wani abin mai takara wani abin mai takara kamar irin wannan abin akai kamar sai suke ganin kamata ya ce al'ummar da suke mazabu su ya kamata a ce su fito da wanda shi suke bukata tunda su za a je a wakilta
0: to in ka dauko wannan magana in haka ne ai ko da suka taba sai a takara sun ci baka ci ba yanzu kuma dan ba baka wai kace kai ne ai maka laifi ai ai wasu ta yau a tsaye su takara suka fadi kuma haka bane to tunda ka fadi kuma sai ka ce a kai yanzu kana son a sake baka kuma dan a fara ka faduwa abin da tayi ba haka shine gaskiyar labari
1: to ina ga bari mu dan shigo da masu sauraro cikin shirin masu sauraro za ku iya shigowa cikin wannan shiri domin tambaya ko karin haske musamman ga shi Alhaji Umar Idris Joda da muke tattauna tare da shi musamman game da abin da ya shafi wato Nigeria wanda yake bayani da dai sauran abubuwa za a iya kiran mu ta WhatsApp kenan akan 0987127715 nan sake maimaita lambar 0987127715 ta WhatsApp za a iya kiran mu domin wato bada gudunmuwa kamar yadda na fada bari mu ji layin waye a farko ga wani bari mu jarraba assalamu alaikum to bari sa maga wani bari mu ji
2: assalamu
1: alaikum wa alaikum assalam yawa barka da shigowa
2: wana ga sai da malam ciya mun kuma ina kiran ku da karama ko makura ko fa arewa
1: to aliyu barka da shugaba
2: gaskiya ne mun ji ba ko mun ji tattaunawa da ake yi to a ga abubuwan da aka tattauna a wannan shirin ta ku gaskiya abubuwa ne masu matukar muhimmanci to musamman dai jan hankali ni ma zan kare akan shugabannin mu gaskiya kamata shugabanni su kara kokari akan talakawa za ga cewa talakawa suna cikin wani yanayi sannan ko bacin yanayin da ake ciki za ka cewa ƴaƴan talakawan ne ake bi ba a ba su makamai saboda zai su dinga tashi kawunan su to gaskiya shugabanni su ne tsoron Allah za ka sun ɗibi ƴaƴan su sun je sun kawar da su suna can suna ilimi a makarantu masu tsada amma ƴaƴan talakawa suna nan suna fama da makarantun gwamnati to muna fatan dai Allah ya kawo mana cigaba a ƙasar Najeriya Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya Allah ya shekula lafiya da zaman shugabanni na gari a yi shugabanni na gari
1: to muna godiya Aliyu da wannan gudunmawa ga wani ya shigo bari mu ji assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: na'am da muke tare
3: da mu sunana sun silawo iri dalle mu dan katako
1: to sunu su barka da shigo
3: da wannan bayani da yadda abin da ya haka yi kallani to amma kaga inda kamar magana da yana rasa shugabanci na masarauta haka shi ne abin da ya jira da mun je wani ya hukuri
1: na kana ji musu nusi
3: wallahi duk gabas za su kuma ko dan siyasa ne ya ce kar a zaɓe shugaban
1: to muna godiya su nusu kamar layinsa kamar babu abin nan su amma ga ni bari mu jarraba. Na'am, salamu alaikum.
4: Hello, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, da muke tare?
4: Abba ya umi kanci ina taba hali da kai daga nan unguwar Gwamaja.
1: To Abba, barka da shigowa cikin wannan shiri.
4: To naji abin da babban bako ya tattauna akai. To akwai wata gaba da ni aka ja hankali na musamman gaban nan da ake magana kan sanatoci haka. To tsakani da Allah za mu iya cewa alhamdulillahi dai sanatoci a nan Kano daga wasu bangaren suna yin abin da ya kamata. Amma zance na gaskiya daga nan dai Kano Central gaskiya mu dai za mu iya cewa gaskiya dai akwai abin da ya baye da ake bukata ba.
1: Na'am.
4: Ina ga gaskiya kamar dai yadda ake magana, kaga mun mori akwai sanatar da muka mura wanda ba gwamna bane ba kowa bane shi. Gaskiya tun daga shi ba mu ƙara samun sanata jajirtacce ba bayan sa. Duk da dai bazan kama suna ba, kaga akwai tsofaffin gwamnoni da suka zo suka dora. Gaskiya shi wannan wanda bai yi komai ba ya fi su tabuka wani abin kirki. Sannan kuma akwai wani abu da yake damun demokradiyyar mu haka, rashin wayewa ya dame mu. Misali yanzu ƴan takara za su je su yi ta rigima akan jam'iyya kamar jam'iyya ce take bada mulki. Da ake talakawa za mu waye a ce ko daga wata jam'iyya ɗan jam'iyya ya fito mutumin kirki ne a zaɓe shi. Amma a'a, sai jam'iyya mai mulki ko jam'iyya kaza ko kuma mu bi kaza ko mu bi wani kaza. Wannan shi yasa suke tagwara kanmu wallahi har yanzu mun kasa wayewa.
1: Na'am.
4: Wannan shi ne kawai za mu zo mu samu mutumin kirki mu dora shi akan hanya mu zaɓe shi daga wata jam'iyya mu gaya mai buƙatunmu. Idan ya je ya yi ya zo ya biya mana buƙatunmu mu ƙara masa, inda ya yi ba ya san ba daga wata jam'iyya muka zaɓe shi ba, gaba zai mana abin da muke so, sai mu zaɓi wanda muke so. In dai zai mu zaɓi wanda muke so daga karamar jam'iyya, dolen sa wallahi in bai yi ba za mu ƙara zaɓar wani daga wata jam'iyya.
1: To
4: wannan shi ne matsalar da yake ta sawa suke tabbata kanmu. Abba ya umi kan tigon maza shi ne gudunmuwa.
1: To Abba, muna godiya. Wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro kenan da muka ɗauka, ban sani ba ko akwai tambayi da za a ƙara musamman game da abin da aka saurara game da wayoyin da muka ɗauka. Kaji dai wannan yana jan hankali musamman game da matasa, yadda za a haɗa kai domin a ga an tsaye da shugaba wanda zai fita kitse daga huta.
0: To ka san ai inda da ake wa arewa kenan da aka hana mutane ilimi, da Allah ya sa an ba da ilimi sosai, ai da wasu abubuwan ba su faru ba. Ai idan ka san kanka, ai ba zai yiwu a ce a baka naira 1,000 ko 500 kai zaɓe ba. A'a, waye cancanta, waye dace, waye zai mana abin da ya dace? Wannan shi ne mana gaskiya. Amma kullum mu muna hange ne, ba mu barin abu da muke ganin ya kamata sai mu ɗora akan kuɗi. To wannan shi kamar da Allah ya sa mana da ilimi, ai magana cewa mu zaɓi wani gwazaɓar taso ba, sai mu ga wane ne ya cancanta. Ko a misali in kun taso ku 10 ko 20 a unguwa, ai kai ka fi sanin wanda ya kamata ya shugabance ku. Saboda haka akwai mutane da yawa wanda sun cancanta amma tunda ba su da kuɗi ba za a zaɓe su ba. To wannan shi ne kuskuren da jahilin da muke ciki.
1: To yanzu su matasan wani jan hankali za a yi?
0: Jan hankali ga matasa shi ne su dana shaye-shaye, kuma su nemi ilimi, kuma su nemi sana'ar yi. Kuma ina kira ga gwamna, ya kamata ya yi kokari ya kawo mana wutar lantarki don mu samu kamfaninnuka mu suna aiki don a nan jihar Kano.
1: Ba wuta ne?
0: To inda wuta da ai da an samu kamfanin suna kai aiki da an samu sauki.
1: Sai dai a ce ku ta yi karanci.
0: To ta yi karanci, tunda ta yi karanci ku ai kaga ba idan ta yi karanci ku ai kaga ba. Ya kamata a ce ba ta yi karanci yadda ya kamata ba.
1: Na'am.
0: Matasa su samu aikin yi. Kowa ya samu aiki don a samu sauki.
1: To na bari mu karɓi wannan saƙon da mun dawo sai mu ƙarƙare.
5: Al'ummar Kano ku shirya domin za a bude guri mafi bankaye a hukumance. Ice Cream Planet. Za a bude Ice Cream Planet a wannan Asabar din 23 ga watan Mayu. Muna budewa daga 10 na safe har zuwa 10 na dare a unguwar Gidigidi lamba 53 kan titin Zaria Road a Kanan Dabo. A murnar bikin bude gurin akwai garabasa ta iya ranar kawai. Idan kana son wannan garabasa, si ice cream din mu na musamman wato premium akan naira 1000 guda kacal, nan take mu ƙara ma ɗaya kyauta. Kana son ƙarin kyautar? To sai guda 5 nan take mu baka 5 ko ka si 10 mu ƙara ma 10. Shakka babu bare ko kwanto. Ice Cream Planet. Village shine wurin morewa da iyali. Muna da katafaren filin wasa na yara da kyawawan wurare na musamman wanda aka ware domin bikin ranar haihuwa da ba sa amanta da shi ba. Kana kuma ana iya gudanar da taron ƴan uwa da abokai har ma da bukukuwa na musamman. Kada ku bari wannan gangami mafi ban kaye ya wuce ku a wannan Asabar din 23 ga watan Mayu. Kawo yara kuma a zo da abokan arziki Ice Cream Planet dake unguwar Gedi-gedi lamba 53 kan Zaria Road a Kanan Dabo. Kada ku bari a ba ku labari.
1: To barkamu da dawa kusan Alhaji Umar da jijiyo da sai mu karkare shir. Da me za ka karkare?
0: To na farko dai zan karkare ne akan Arewa. Ya kamata shugabannin Arewa da dattawan Arewa su hada kansu kamar Tiwa dan Juma, Yakubu Gawan, Tiwa dan Juma, Yakubu Gawan, Alugusau, baban gida Abdulsalam, ya kamata su hada kansu su gaya mana gaskiya, mu cire maganar kabilanci, maganar addini mu cire, domin Arewan ta muce ba inda muke da gida gatuga ta idan Arewa. So da haka dole mu cire kabilanci da addini, addini cin mu da siyasa ta addini, addini cin mu da siyasa ta kabilanci, mu cire wannan dan mu dore kasar akan bidida ce. Kuma duk kasar da take tafiya akan kabilanci da addini, wallahi ta har abada ba ta ci gaba ba. Muna da arziki, muna da dukkan abubuwa da babu tunani, amma rahin da kabilanci da addini da siyasa ya hana mu sata abin da ya kamata mu samu.
1: Muna gode.
0: Sabiyu ina kira ga sarakuna da suke kira a zauna lafiya a yadoi, ina kira ga kuma shi gwamna Abba, ya kamata ya hada kan jam'iyya ya tabbatar da ana tafiya daidai a wannan hayaniya da ake ta tsawatarwa ƴan siyasa. Adena wannan hayaniya tsakanin shi da magoya baya. Ina fatan a zauna lafiya. Allah ya taimaki Kano, taimaki kasar mu Najeriya. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Jama'a assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam. Masu sauraro da aka nima ka karshen wannan shiri na musamman da muka kasance tare da Alhaji Umar Idris Joda, wanda muka tattauna batutuwa musamman ma game da abin da ya shafi Arewa da ba kasar baki daya. Akwai ɗan rakiya da suka hada da Saba Mai Nasara, sai Muhammad Kurmi, akwai Dahiru Joda, akwai Malam Ibrahim Malamin Gona, sai kuma Ma'azu Dire Babawa ko da dai sauransu. Muna addu'ar Allah ya maida Alhaji Gida lafiya. Muhammad Galin da ba nake cewa mu hada a wani shirin, kuma muna addu'ar Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a arewacin kasar da ma Najeriya baki daya.